0: nga senadora magaplead guilty sa kasong simple libel yang ay ginreduce from cyber libel, ginreduce sa simple libel basta may full may full disclosure during sa hearing sa korte. Aga may full disclosure nga natabo, tinuro si Junabel Mijares. Imaw tamana do nagamit ko account nga Flor de la Cruz nga ginamit akon nga numero para irehistro ro na sambit nga dami account. Bukon tamanat ako dong nagpinaguwa ko mga black propaganda kontra kinyo attorney Omar ag Mayor Simonet Francisco ag sa inyong bilog nga pamilya.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Nga si Kagawad Nadura ay nagahimo pangani ita public apology nga ginbaton man ni Mayor Simonet Francisco. Basta magatindog imong mga complainant versus Junabel Mijares. Monday ko no, naipile na ang kaso sa Manila RTC.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Balikan taron banwa sa pihak nga parte. Bahara, mainit na naman ang sitwasyon sa batan, pero hindi makaron. Base kon Monday, haya may atong mainit man nga update halin sa banwa it batan. Kung ano yan, sa Monday na lang po.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Samtang makarong agahon, may nakaschedule nga press conference si Senadora Risa Ontiveros Barakel. Ag sambilo kita sa nimbitahan banwa. So, by Monday, masayran nyo. Ako na ano rong pamanaw ni Senadora Barakel. Ya sa Provincia Raclan, kapingi diya sa Banwat Kalibo ay may nakaschedule banwa nga press conference.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Kahapon, ito kita sa Nabas. Mahaba-haba rato nga yung istorya kaya Mayor James Ang Solanoy. James Ang Solanoy. James Villanueva Solanoy. Aga may kibahan kita nga mga possible investors para sa Banwa Ita Nabas. Actually, bukod na sa net investor, mga negosyante, mga contractor Banwa. O galing, imbes nga sandarong nag-agtuid to para mag-negosyar sa ating munisipyo, matasanda parang hanegosyar ni Mayor James Solanoy. Matsa bumaliskad tarong sitwasyon kapon, mayad kagid man Mayor James Solanoy.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: 3 minutos man, wanag taliwan sa oras galas 8, awanan tanay minsaya.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Good morning, Jet. And today is the birthday of my Mr. My sister-in-law. Okay, birthday gali ni ng Susan Servatos Macaron. Happy birthday, Gid. More years to come. Good health and take care always. Salin kay Nini Landa Servatos de la Cruz. Happy birthday, Gid. Kay Madam Susan Servatos, sister-in-law ni Nini Landa Servatos de la Cruz.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Happy birthday kahapon, Kagawad Mark Contiveros it Poblasyon Ibahay. Ay batara ni Senadora Risa Ontiveros Barakel. Ontiveros from Tangalan ang Ibahay. Dong pamilya bin ni Pia Ontiveros ag Risa Ontiveros gara halinggid sa Ibahay ag Tangalan. Inkampodra ni Congressman Joven Miraflores.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Brownout yuman rin na, Jet. Ay napatay na naman kita dong. Nawala man, partner. Nawala ba tayo sa ire? Ha? blackout o wala? Okay man? Ah, okay. Hindi. Ah. walang blackout. Ah. Walang blackout. Base sa ibang radyo, baka gwapo. Ah, naduga daw sa live. Oh, sa live kita naduga. Oh, nag-shutdown na naman. Hindi pa kainang agahon eh. Kinagahon siguro mga twice. Ah, na wala tayo sa FB live. Oh, today, kahapon pa dong, di ba? Kahapon pa kita nagkaproblema.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Naduga kita sa live, naduga man kita sa radyo kaina. Daywang beses. Okay, dali lang kita. May aton nga sangkiring adjustment. Nagkaputo na itong FB live eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Thank you, good, makagwapo. Thank you, good, Bobby Clyde, Pogi Orbesta. Mag-radyo ka na lang, anay, Pogi, Bobby Clyde. Mag-radyo ka na lang muna. Good morning, good, Kapitana Juliet Onyet Tolentino Melgarejo. Matsaro ang dagaw ko no may pinakabob ang kasot ding gi Kapitana Onyet. Ah, matuol, garong ang dagaw rong may pinakamataas nga kasot ding gi sa Binog Gabanwat Kalibo sa Kagapad Manabi, it ang dagaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa radyo ka na lang ko na makagwapo. Ah, tipid ka pa sa load. Ah, gusto na abi, haya, naka-ikbi live binimaw eh. Gatunog mata sa radyo. Ikbi live na duga. Kaina, nawala. Ah, nawala din tayo eh. Napuputo kita eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Makagwapo, hambay ni Disney Princess. Sa radyo ka lang makagwapo abi magmonitor anay, tipid ka pa sa load. Hambay ro ni Disney Princess. Kung ginapangutan na mo kung sino imaw, eh hindi ko man isugid kung sino imaw. Ay matsa interesado kagid.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Tres hermanos, magradyo ka man. Ayaw anay FB live, magradyo ka na lang anay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Okay taro radyo nung Boyantesa. Walang problema tayo sa radyo. Gasigabong dong radyo. Diba ga? Dating mayor, William Sokang Lachika. Good morning, kid. Former Kalibo Mayor William Lachika.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Motion ka todo sa Pampango. Maharvest it mangustin. Baka nami ron. Galing ay magayo eh. May nga gahon man. Agsatan ang kakanong nagapagamati. Aling kay makagwapo. Makita kong ikaw sing programa. Nalipay. Ayos gid, makagwapo. Kaya Ma'am Lisa Bernardo, good morning. Madam Rosie Isog, happy monitoring una sa Andagaw. Kay Jonathan Benedicto, good morning Jet. Agsay mong the best program. God bless. Thank you again kay Toto Jonathan Benedicto. Blessed Saturday morning una sa Singapore. Madam Skyler Chan, Kapitan Bernabe Boy, Zaw sa Aquino, nga nagamonitor ka sa Bacausur. Kay Bliss Taharan, sa Taharan Family sa Kabatanga, Makato. Ag Ulid, sa Agbalogo, Makato. Halin kay Bliss Taharan, sa Hanlod, Libakaw. Shout out you man, Jet, kay Uncle John Billiones, sa Andagaw. Nagasigabunggid, Pirmi. Ranang radyo. Ara, nakaradyo ta, sigurado ta. Gasigabunggid. Mayong aga na ipatring ng Nancy Igos ng Giuseppe de la Cruz at ng Lilian Sablaon. Aga Jake, aga Lucas Clare Ropa. Ano kay Jojo Hopanda. Nung Jake's Okati Terrazona, happy viewing man, happy monitoring na sa Old Buswang. Good morning kay Arlene Taharan Sinyeres. Una ko no sa Hagdan, Yapak. Aga sa Taharan, Yolanda Taharan Panagsagan, pamili ita Mutag Malay. Ma'am Ninya Bilarmino, good morning. Una sa Katmon, Altabas. Dr. Jones, gapamati makaroon si Kagawad to be. It Mabilo, Kalibod, Jody Malbas, Santos, Agwoods, Francisco, Dr. Jones at your service. Ma'am Nina Mercado, abibiyawing na sa Sydney, Australia. Ako na ta, nag-uoy sa mga barangay official jet pertaining sa mga ayuda nga rin sa national government kasayod man kita. Nga limited yang rumang ayuda or financial assistance nga nagahalin sa national government. Tama ka. Rumanga taga-barangay ta, dunaga-agom it batikos pertaining sa pag-distributed ayuda. Siyempre, kung hindi matawa ng iba, hay gamas ot yang rumuot. Agkulwa, itswerte, ipost pa sa social media. Doon yung managakatabo makaroon. Kaya safe gid pirmerong national government. Bukod ako tagen sa ayuda, ugaling kapati ko nga mas disente, mas deserve itanan nga makasamit in beneficyo. Alin sa gobyerno? Ani mas mayad pang, mas mayad pa, mag-isip it long-term solution. Gakos pa at sakit it ugo, aro mga local government naton. Tama ka. Riba, nakakasuhan pa. Tanawarong scholarship program at 20,000 para sa mga graduating student. Lima malang kada barangay. Oh, hay para sabi ko, Andagaw nga ron nga, pilang libo doon populasyon it Andagaw. Ah, pilang libo pero mga graduating student sa Andagaw, abi kaya padyapad nga pagkabarangay. Tapos tawaan mo limang alokasyon. Ay, Diyos mio, national government. Ay, kung qualified ka, buabo, masanang qualified. Ngani, iparapol nyo lang ron. Iparapol, eh, tapos yung galing, eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, gidin, Bojang Inday, nga agahon pa nagbugtaw. Good morning man, kay Sir Mario Torreya, una sa San Francisco, sa California, USA. Idol ko gina si Chip Popoy nga ra. Active gid. Nabani makagwapo. Haron makagwapo. Ay, yaw tayo mo makagwapo. Kahapon, ay mo katikwaog. Hara, nagtikwaog imaw. Pagdaga ka kuno mga ID, may transaksyon ka sa inyo kalibo. Di karon karon mapusas. Kay Bungson nyo sa Marikina, good morning. Nabannaw ka kuno, Arby. Waka kahapon. Anong oras mo burn out? May schedule ba nga power interruption makaroon na kanidong? I-check ba ko na anong oras? Sige, pangutana, tagaluman siya. Actually, ay wamat orasan burn out ka ton. Adlaw-adlaw magkita nag-experience at burn out. Kabi'e. Ah, burn out yung man ito sa istansya. Ding-dong. May nga ni ay wakot burn out. Pero ako nga kaiting, burn out. Swerte yang ako. Ay, goodbye brown out na ako.
1: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
0: Ako wala na akong brown out. Private yun bagarong nga, operated slaughterhouse. Mao nga ni Igtot si nung check gin-assign sa tindahan, di ba ka? Privado. Ano ron, private public partnership. PPP ron. Makagwapo, ah, PPP. The problema, ako rin ang kontrata nga ron, ako taga ginagambit ako, depiktibo taro kontrata. One-sided o kontrata eh. Habasa ko rin kontrata karon ron, gintalakay ko man doon. Ah, binugan man doon, pagtalakay ko, kuha rin slaughterhouse nga ron. Kabuabong palpak, una pa nga pag-operate ko rin nga ron nga PSMO. So sa kabuabo, tanga kontrobersiya nga nagputos karon. Kaping gidag dating manager, ita slaughterhouse naton, tagbayin na ito na taga Batangas. So, stang pagkakontrobersiya man. Rubaho di karon sa slaughterhouse. Adlaw-adlaw ginarineklamo. Ama akong mga double A nga slaughterhouse. Pero, wa ita water treatment facility. ginareklamo ro baho ginang adlaw-adlaw. May kuta kon baho nga, okay lang baga, nga matolerate mo. Umagi kayang sa guwat karsada, guwat soderhouse ha, umagi ka sa karsada, ro ang hit, manwa Maria kagusip. Kabuabong kugang karon, kabuhay-buhay batapos. In-operate dun, kakabuabong kugang-kugang banwa. Kabuhay man matawaan dun ita, NMIS, it classification nga double A. Dahil gani ko, baabo nga ni makomply. Di hasta makaroon, ho? Oh, tanawa ba nga? Kung di kakabot 140 heads, what nagasugod yung income sa munisipyo? Ay, paalin dun. Ganyan ba ko, unang-una pa lang, one-sided arong kontrata, pabor tatanan sa PC mo. Bukod at sa munisipyo, kailan mo, pero pinilit yapot is being aprobahan dun.
1: Mabilis sa himpapawid, you get the jet race.
0: Ay, ambot sa langaw. Good morning, Gid, Ma'am Mary Ann Yuargas. Thank you, Gid, sa gina-offer nga kape. Huwag mata sa agagin sa pagasinsot, banwang kalibo. Ugaling istudyuhan ane kong tatbayad do mga location ita ginapatinugat mga bagong commercial building sa bagay may zoning man. May zoning man kita. May gini mabuot among mayor sa kalibo. Kon sa kabuot wa ta kita problema kay Mayor Jory Socro mabuot asa mabuot. Makahawagag ta makahagawag ta migorong isyu nga deficit. 3 years yon Dr. Jones. Namumulobi ang kahulugan yan. Ano natabo? Ay sikat din yung kalibo pag-abot sa pasikatan ag naging ugat i-deficit. 3 years na kita nga deficit eh. 2023, 2024, ag 2025. Agaban-yaban 2026 deficit na naman kita.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Dong, todo. Parto ka na naman, Dong. Naubos yun at basa rong part 1. Parto ka na. Nagaparto man kita. Parto man kita, Dong. Part 2. Na. Okay na rong part 1. Basa ko yung tanan eh. Balik, parto na nang gabay. Todo komentaryo, part 2 kita. Ano ra toto marmar? Alin da? May alin dong kuno dong? Ha? May alin dong ay? Ha? May alin ba? Ay nagapakutan na si Kwano eh. Okay. Kuno. Ay ikotana ko sa kwan. Gin invite ba lang abi ako eh. Ha? I was only invited sa Metro Manila.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: De si Kwan, si Senadora Risa Otiveros Barakel daw ma-attend yata sa anat DepEd ni Athletic Meet mga kasimanwa sa Eastern District. Iya sa Eastern District . Sa ako babirong kalibo ita district meet yata, district meet o unit meet, di ko alam, district meet yata, district meet. So imo siguro bisita sa district meet si Senadora Risa Ontiveros Barakel. Hindu na, iya mo sa kalibo hindu na. Wapakot update.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Good morning, Gid. Kay dating SB Longlong di Asis si Nabas. Una ako sa Nabas kahapon, di former SB Longlong. Kay Kagawad Aye, Ariel de la Cruz Belgarejo. Good morning, God bless man. Playing safe, Permi National Government. Siyempre, National Government pa. Good day. Late tune in. Anyway, pa-shout out sa officers, employees, and members of Ibon MPC for the recent inauguration of Rice Processing Center 2. Congrats, kid, ha? And today's blessings of the function hall Both are located at Barangay Tabangka, Numansiaklan. Agsa na maayos man nung dagan pagto sa site, maskin matambakan lang man do yung access kabuhay, ang reklamo ra nga nga. Karsado na sa Tabangka, kapitan ni Tabangka, ma'am, dapat sa kano pa nang riniklamo kanyong karsadang grabe man sa pagkalubak-lubak, hasta ba makaroon lubak-lubak kihapon? Ah, ang Tabangka ka to, Tabangka man kihapon makaroon?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ah? Daw kano pa tang riniklamo ro karsada nyo ngaroon sa Tabangka? Nga grabe ka lubak-lubak. Asa ba karon? Wag gihapon matambakan doon. Sa kabuabong baga sa suba itaklan. Tibyog ka man kapitan. Sang request man lang sa atong gobernador doon. Ah? Kabuabong dump truck atong probinsya. Libre baga sa Akla River. Baga sa Ibahay River. Bugana nagapagangapaw. Harun nga ni nga nagabukid-bukid as tungat suba. Ah? Nga dapat pamuon yun rin nga mga sanba sa tunga nga ron. Ay sa pilang adlaw, mangin problema ron ko na magbaha guman. Mangarsada na naman tubi, bako kabaabo ko rin nga sanbars. Nagabaha rong baga sa suba. Hamat dong karsada naton nga mga barangay nga bukod konkreto hindi matambakan. Wa, siguro ka mo nag-request sa ito nga probinsya. Ratong gobernador nga ron, iwa man gabalibad ron. Kapin kon para sa barangay, puriyang kon ginadagat at simong bagay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Hindi ko talubos maisip nga nagaproblema na kita at panambak sa itong mga barangay road. Nga kabuabong baga sa suba, yun di patula. Nagabaha rong baga sa suba, what katapusan nga pagkabagas. Tapos karsada naton nga mga rapon hindi matambakan nanot ang klasing sistema ro aton. Una na sa linya si Sanggol ang bayan member Ronald La Chica Marte. SB Ronald, good morning sir.
2: Hello.
0: Good morning sir, good morning.
2: Good morning, katulog yung jet. Good morning sir, tumati mo.
0: Ba, matcha na kinanta ka timo SB Marte, nag-aos ka.
2: Grabe.
0: SB, ikaw ro chair ba Economic Enterprise ita aton nga SB Kalibo?
2: Yes, yes.
0: Okay. Sir, rehabi nga pagka-deficit ka rata itong Economic Enterprise baga. 3 years ha? 3 years na. Ako 2023 mga 1 million plus dong deficit. Pero makaroon nga 2026 next year pa magawa eh. 2025 naton nga annual audit report ikuwa nagagawa nga deficit kita mas naglalay from 1 million plus makaroon mga 8.1 million na dong deficit in Economic Enterprise. Una kung kinyo kopya ita COA 2025 annual audit report di ba SB Marte? Dali lang gid sir, i-plus star ta ni sir do. Masa mahina ro aton nga kuan ni signal eh. Paki-plus star ni dong itmaya dong sa SB Marte. Ay gakaputog-putog kita. May landline ba mo dong? Kung may landline, landline na lang kita agi. Or iya ka sa pihak nga kuan, taga atong high-tech nga cellphone imong gamiton. Taga halin sa Germany. Ah, ara na. Ah, SB Marte sir. Sir.
2: Yes, good morning.
0: Ah, good morning, man. Good morning, man. Oh. So, nakabato nakamot kopya, di ba? Ita 2025 COA annual financial report ita aton nga banwa.
2: Well, actually wa man lang kami tinabuitan na ding annual report ito COA na. Dapat yung ta ay tawal man kami bawat sumilog gamon. But it so happened na ako kasayod and of course ay bukod na nabi ako at member at finance committee. No?
0: Okay.
2: So that's the reason why wagin siya ni kasayod kung ano ro nakatabo with the guys ko. No?
0: Pero side ko nga ro audit report ay una-un sa inyong alima sa Sanggol ng Bayan dahil nga nakita ko sa agenda mga 2 weeks yun eh. Mga 2 okay. weeks ko nakita sa agenda nga una ko ni na na-receive din ninyo rong kopya ita 2025 annual audit report pero ako nangawahan naman ba ko nitwagid matalakay ra ita sa Sanggol ng Bayan.
2: Well, wabi ka tayo diya eh. Still, nakasahid ka rin na eh. Kung nag-butang sa agenda. At the same time, wabi ka atin to

0: municipio. At the Tomas era natin kung sa kita mag-umpisa, no?
1: Mm-hmm.
0: As chairman of committee on economic enterprise, ay natural siguro lang dapat ay tanaw natin at maigi. Kung siyang do, deficit kita, kung siyang kita pwedeng mag-income kita.
1: Okay.
0: At ito ay matansya natin kung pila kita lo dapat nga tagito natin para makarecover kita.
1: Now, ako nangawahan nga manita, dapat abi, pila man ang abi ka mo, no? Napugo man ang kamo, wago nga regular member. Daiwa ka ex officio member. Dapat akong ta kamo nga napugo, may kopya ta kamo, individual, copy, itin yung annual audit report para may sudyuhan ninyo sa inyong bagay.
0: That's correct, precisely dapat.
1: Diba? Makita ni kamo ka probat budget eh.
0: Yes, and I've heard that the Kapitan Gudet na di ka natin makita kung, for example, man, as you have mentioned earlier, na katagali kita ba at kayo niya sa ating house, no?
1: Correct!
0: So, ato mga dapat na broadcast kung kung kumita kita. But sa akong mga nababatihan na din, hindi pa mo sa adiro na ito nga mowa. Sa doon na lang nagaroon ka mo kang chaton, because of dito nga PPP, no? So, dapat ang planning, hindi ka pwedeng sanda na tayo nakikita ang buwat ang municipio. And, mga nga ako dito, example nga, dapat yung isang tao, takita mag-alaw, kagipag PPP ka to, ay mas dobli na atin yung kitaon.
1: Tama.
0: Kung ito pa dahil ganit, klati na sa atin.
1: Correct. Aga, nabasa ko, Abiro Juan Bagaro, inyong memorandum of agreement, inyong contract baga sa PSMO, one-sided na eh.
0: That's correct. That's correct. Imagine na eh, kung magkita o sa itong certain amount, ay hindi tayo makakita man do
1: munsipyo.
0: Which is bukod na nani. Correct.
1: Aga, kahaba-haba taro yung kontrata. Ngaroon, matcha 25 years ayata SB Marte?
0: Hay, siguro. So, mas manani ko rin eh. So, yun natin sa kaya ko na nag-indicate na rin sa
1: contract.
0: Tama rin, hamban nyo na ito nga. Kaya ito nga, dimensionin mo kayo na kaya ito ng Christian nyo ito. Dapat ay tanawat umando kontrata. Ito ay makuha natin. Kasi, pabod lang abing nag-hinuwat kita nga, kumita kita, pero sa mga pagkagaywa.
1: Huwa, kakita.
0: Kabasya na rin ganda.
1: Oh, para sa makaroon ha, nakabutang sa inyong kontrata nga kung hindi mag-abot ito 140 heads na ginakatay daily, wa man ito nagasugod ng income sa munisipyo, hay makaroon may ESF. Hindi ka nakabot siguro 100 heads na ginakatay una, dahil o iba, hintot sa ibang banwa nagapakatay at baboy yun, ang ibang kasapatan. So, bota bagon, what nagasugod ng income sa ito yung munisipyo? Agroigid ba tarumin na toon yung nagkatabo makaroon?
0: Correct. I have to do that in the front
1: Sambilog pa ron. Oy, sanda taruga manage abi. Sanda gabuit it record.
0: Correct.
1: Diba? May tawo man kita nga in charge dito?
0: Oo, kung doon na taon pa na nag-check kita yung maong kumpira kita, kung ito ay sigo ba kita nga may nag-check
1: ay, nag-usisa sabi ako sa Mido, pati manarong Sutter House ay actually non-income generating uta. Dutindahan, hindi naton na masaligan dahil nga ni ko isitwasyon makaroon, SB Marte, hindi kita kasukot ita eksakto gid based atong revenue ko dahil nga ni nga kusitwasyon ko atong tindahan doon sa San Lorenzo. Maliban niyang kung makatransfer na kita, di para masayaran kung saan sa bagong tindahan. So, that's why nga nagbaho nga nagbahorong deficit bangod ko natabo sa tindahan nga gin-transfer sa temporary relocation site. Pangaywaro aton nga rin inyong mga public information anong tikad nyo wa managakita inyong tourism, di ba? More on promotion doon eh. Moron promotion yung makaroon din yung nga tourism. Pero wa, it income nga nagasugod. Pero included imo sa Economic Enterprise Department.
0: Pero we, as you have mentioned to me na, kami ninyo, kaya kaya

0: 가던 간지인,
1: 어?
0: 이 뉴스가, 지금, 내가, 방송 오늘은, 온라인, 몇달만 해서 볼지. 박타이머 하셨긴, 내가, 지금, 그 다음에, 오한만 가서 내가, 몇번잠들 하나 해서, 아, 타이머 앞이, 내가, 말하는, 안할게, 아이, 내가, 오한만 가서, 내가, 딱이,
1: Ay, abo, abe, paras ko agricultural services division. Sa igweta, services agriculture taro ni. That's why nga nero atong nga provincial government, pagpungko, ni Congressman Joven, nga governor, paanay ha, do agriculture, abe nga ra, hay dati ra, sa probinsya, sa economic enterprise. Dahil gani nga, watabi nagakita ro ni, dahil servisyo nga ni. Pagpungko ni dating governor, now Congressman Joven, binalik na ta sa general fund proper, dong agriculture. Dahil more on services eh.
0: Well, depende pa na doon kung taon na lang may manage sa agricultural division ay ang kapwedeng gagawin na. Like for example, pwede na doon na mag-create ikaw if may isang ka-division niya. Pero sabi, ikaw na kapwedeng pamahakit mga produkto na farmers natin, no? Tapos ay ikaw man din nag-taong. Ngayon sabi na maagi sa middleman. So, gagawin siya rin yung ang gagawin siya ng ating na farmers para binaba pa rin kasi yung ating na bakunin.
1: Oo.
0: Kung ating na gagawa niya, pwede rin na rin yung mga nga dapat.
1: Ruatun nga lang public affairs
0: in for... In that case,
1: Yes, sir. As
0: in that, ito na yung nakita naman do Bago Ekelibo. Makita natin do
1: Plus ko ato nga nga public affairs information and community division. More on services. Waman da, bukumat income generating ra. Gastos yang ra. Ato nga tourism division, more on promotion. Waman kakita.
0: Hindi ito reason. Hindi nga masyadong makita ron katulong yung video. Pero sa kanilang grand ang natawan ko ron is punto ay yung economic development sa kanina. And the police of economic driver na imaw kung beti nga lang yung division yung disaisiya sa banyang libo. Kasi ganumaro, tulis mo nga lang ito tayo yung posyo sa ako. That's the reason why nga nag-aktivita sa mga travel map para promote at sa iba pa nga mga events kaya agot ko ay, din kami na anak ka rin yung ma-promote yung mga rupis ko sa inyo ganila. Ngayon sa isang pagi, kung pauna ninyo ma-encourage pag iba-iba, na magbaho do mga turista, o atong turista ng industry sa kanilo, agot ko ay makagenerate na income sa mga ating mga negosyante. Actually, once nagdami ang bakaroon ng negosyo, brabe man do, review nyo ka rin yung nag-aspect sa mga turista.
1: Do problema makaroon naton ay dahil nga mga non-income generating nga kaparte ng Economic Enterprise Department hindi naton pwedeng ibalik sa general fund proper dahil sunggo na kita sa PS Cup. Hindi na.
0: Yes, that's correct. So, that's why nga ni dapat nga ni karoon katulong gigit, na-create kita it income generating yung mga proposal o mga breakthrough. Agad po ay din ang pagkakas sa minuto ng sustain brand. Example, ano ka sa kaya nag hindi mo talagang sa minuto. Pero yung impact na gali ay kumabawit ang income na nagsugod sa probinsya. Kung nakintay ang mga negosyante, wala ka dahil yung mga negosyante.
1: Oo.
0: Bawal na doon, alimbawa,
1: ginahambang ni taga Mido nga ever since ko no wrong Mido ordinance depiktibo lagi eh. Dahil ko pag binutang ko mga seksyon ng division nga ranganan income generating man. So dahil nung nagahinunos eh, dahil nagahunos wa, ay kung magminakara sitwasyon nga ra, nagabahog ang nagalubong ruwaton nga deficit, makabawi-bawi ang kita kara kung doon tindahan, maka-operate, pero ba ang tindahan nga ra? Makabawi-bawi ang lubido siguro. Pero as long hindi maka-operate, doon bagong tindahan, hindi makabalik, aro nga mga negosyante una sa San Lorenzo, pabalik sa bagong tindahan, hindi ta maka-rebound, hindi ta maka-recover doon aton nga mido nga ra, magabahog ang magalubong ang wrong deficit ka ra.
0: Well, hindi ka rin nabuna ako doon na siguro ay i-revisit natin doon o dinuusa ito yung amido nga ra and pagkatapos ay kumanalo pwede nga maukura natin and siyempre sabi once nagapong ko ikaw sa finance committee dapat kasabi ikaw kung pauno o reino nga ubrahon para yan sa magkano ba mag-money o ekonomiya at banwa at doon tayo nga eh ma-meet nyo mo o mga target nyo mo na sa gusto nyo in kanit banwa. Ito mo ang
1: doon. Doon ako may sangkira ako nakita bisaton nga local finance committee. Nangawat git ako SB Marte ha. Aga huwag itan nyo ha pangutana siguro sa aton nga local finance committee. Hamanit na galinubo nga nagalinubo rong deficit aton nga banwa. Haman nito anong mga projection tana, unrealistic kita. Ga project at income nga hindi mo maabot. Di ba dapat kung mag-project ka ita income realistic nga kaya mong abuton? Bukod ga project ka it katas-taas nga hindi mo gali kayang abuton. So nagugawa, deficit ka gid.
0: Yeah, of course. Dapat ay inikita ka sa ito nga, hindi ka pwede mag-ambition ito ba o hindi mo nito makaya. And siyempre dapat sabi ka rin dyan, tanawin nyo mo imo ka rin niya NTA. Tanawin nyo mo project niya income na ipwede nyo na nasugod sa bando at kanilo. As di ka rin mo, pita-pitahon ba yun itong mga departamento kung ano rin mga dapat implementa ng PPAs or program projects na activities. Agad po ay na-check na nino, kung ikaw abiman ha, na-check nino pa nandun nga, engineering, ano rin yung mga proposal makara. Ay, yeah, may pandi ka makara, no? Kalawa na yung mga rin nga, may nga, at mga bubuk, mga sobra man rin yung mga ginagawa sa yung mga rin nga ginaproposal project. Pati ko nang marigus na yung mga part sa project. Ay, gusto ko din mo sa iba nga gano'n. Hindi mo ang doon,
1: ha? Actually, alin pa ko kuha na?
0: Dato rin mo nga pabuhan.
1: Oo. Nakita ko na, una sa inyong ako, sa kuha, kung nakita mo sa kuha, filing sa recommendation si kuha, nakita agad di karoon nga. Habit kuha, 2022 nag-deficit yung Dubanwa eh. So dapat, rin mong projection, tanawon mo. Hindi ka dapat mag-increase imong projection, dahil deficit ka eh. Pero ginubrat natin yung munisipyo, gin-increase pagid yung projection. Rung deficit lumubo from 20 million plus to umabot about 47 million plus. Nag-project ka pagid, mas mataas pagid. Ano natabo ko 2024? Deficit kita 270 million.
0: Correct. And of course, dapat tabi ginamonitor ni the flow karoon yung kakwata, banwa, kung siyong kakaagtaro yung mga kakwata, kaya kung na naro dapat ibrahan ninyo, para mag-minimize ninyo yung mga gastos o expenses. Kaya pa, irotawan ninyo po rin, nag-inginan na rin ninyo kung may ROI kung nagbalik sa banwa.
1: Hindi
0: pwede nga, ganyan ba si Pagmaka to, at ang pamantaan ninyo in the bridge pa, hindi mong gali mo rin na makusunan. Hindi, malisod ko rin eh.
1: Oo.
0: Kaya sabi ko, nag-obra ikaw. At na makaroon ay, na nag-apinang kitaw. Sigurado na,
1: Ang siyempre kung nag-project at income nga maura, may basis ka. Bukunit, nagtinangdak gagwa tabi nga nagtinangdak din sa langit ha kay mong projection project at maura nga may income nga hindi mo gali hama ko mo borrowing the statement ha o ba Mr. Ray Villarreal ko amon nga istorya siguro few months ago anang hambal haman makunit grabit araw pagka deficit na to yung magbong takita it sobra ta 200 million aton yung deficit anang hambal ambitious ha rong projection iya hama ko mo taron. That's why nga rin yung inyong akwan ha. Kung di ako magsaga, rin yung annual budget in 2026. Hygin na binagsak nyo eh. From 1 billion plus, nangin 800 billion plus na lang. Rin yung akwan, annual budget in 2026. Tama, SB Marte?
0: Because nakikita lang doon, dahil lang dito kita, at the same time ay igawa lang doon na ma-abot do prediction. So, yung reduced mga to, kasi anong mataas, hindi mo makaya. So, dapat ano yun, nag-abotang ikaw ka rin, ito pa ng video. Ang tuni mo, kung kaya pa sabi ako, hindi pa minuid, no? Kaya ko kaya na mabong, talaga na lang dagon, do, dayang ginain na akong budget para sa akong department. Or, kung ako man na, si naman una, ay dapat ba nga kaya kong i-target sa Lalingye na mag-insumpot mo ka. Kasi kung hindi mo makaya, ay, well, yun ang buwa ka rin. So, kung hindi ko nag-target ikaw, hindi ka magpasubra sa hindi mo
1: makakaya. Okay, ta. Baka rin nga 2025 ninyong annual audit report yung nag-uwa. Last month yung nag-uwa eh. Ro, inyong 2025 annual audit report, deficit yung man ka mo. Deficit yung man. So, ka-expectara ko nga sa 20, dahil September na kita, September 12 na kita. So, pilang buwan na lang nabilin, mas around yung libro. So, expectahon nyo tanatun nga, through 2026, pagwa na 2027, deficit yung man kita, kara.
0: Well, sa buwan nyo, it may din sa ating opportunity. Pagod po lang, na mabutang na sa ayos.
1: Ay! Pero hopefully nga maayos da. Diba membro it local finance committee makaroon si Isberix Bautista? Iwa kami nakita ro anang agan na may pirma ito sa kwan eh. Sa mga dokumento nga awangan ako eh. Pero una ko na imaw, included ko na imaw sa local finance committee. So hopefully nga tarawot husto itatun nga chairman it committee na appropriation ha dahil nga daw ini man hami 2022 asa 2025 nga deficit atun nga banwa
0: yan bringan ina ang patatabi ka na naging safety may days na economic money days kagod kong daro magkalao kung ano ba mga batat na ibrahim hindi mo aksan di banwa.
1: Pero siyempre kung tagasali kita may local finance committee eh. Aga mga mayad man ba itong local finance committee nga ra?
0: Kung hindi mo tanawin, siguro kung manami ro, mabilagwan, ano ang magkaroon dito
1: at ano? Hopefully ma-revisit your mid-ordinance as well as dong inyong kontratang ra sa PSMO SB Marte. Aga pakitanaw nyo lang man inyong 2025 COA audit report. Ginungot ko tanak ko ibang membro, wa man nakamit kopya dyan, ikwan. Ita, matuwa tama ko kabot kopya at inyong kwan, annual audit report.
0: Ay, kung mayroon na matakot kami karoon sa ganun yung budget, ay, kasi sa papano ay, kasi at least sa kami, ano, amat na sa kakaimaw, diba?
1: Oh, pero una sa Sangguniang Bayan eh. 2 weeks ago siguro matsa nakita ko nag-appear sa inyong agenda nga inaundong kopya it kwan eh. Ginparlisan kamot kopya it annual audit report in 2025 eh.
0: Marami na siguro man ako agad ko ay natanaw mo natin ang annual ating
1: pwede. Siyempre sir, ikaw chairman economic enterprise sa garang deficit of economic enterprise since 2023. 2022, nakumita pa.
0: Well, in a way, it's pretty sa libo, no? Ang sa libo. Ginatikawaan ko na natin doon maging maayos yung mga wala. May pabalik na. Marito hapin yung adiro niya, nagkaroon niya, at kala, nagka-cobalik at malutibahan, may mga pwede-pwede ng iba. Ang nagbaba na adiro, matagal mo natin eh, yung mga flights natin sa kanina. Siyempre, turista nga nag-aagiya, which is, doon nga nito, doon nga, nakatid mga grahim niya, kala doon mga pwede niya. Pagbaba natin, para na-encourage natin yung mga turista, mga tourists, mga nag-aagiya sa Kalibo. Agad po ay na-encourage natin yung mga ilang company na nagbalik kami sa Kalibo.
1: Ay taw ko na nung matabo kara SB Marte sa mabot yung Maynadlaw, considering nga nag-arangkada gun doong pagbayad yung inyong interes ha, sa inyong mga utang, agar inyong mga gin-utang ra, para ipatindog ko mga project ka ra, nga expectar kita at aruay, ayan, nakatiwangwang pa, wapat aruay. Sementeryo, tindahan, agi sa kabayad yung kita at interes, matyabot principal.
0: Makasirat pa agi, na kung naglagay, separate payment o pangbayad sa utak doon, mag-separate ng dapat ito, mag-income na doon doon sa sana ito. Actually, sa mention earlier nga, may natin kang man.
1: Napoto doon.
0: Maayos sa ito doon rin ito yan na.
1: Oo. Nag-tihimakas man doon atong nga banwa, pero kugang gid kun sa mga kantaro na SB Marte ay just once. You did your best, but I guess your best was not good enough. Tinimbang ka munit kulang. SB Marte? Matsa kanta ba kung doon nga just once ha? You did your best, but I guess your best was not good enough. Thank you kid SB Marte ha. Sagamat kid sir. Oh, pigado tong signal eh. Thank you kid sir ha. Sagamat. SB Ronald Marte. Ano atong signal ay otot.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Alas 8:48 na. Oras sa Tudgidyo, Ginebra, San Miguel. Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng Sell Your Cup ng Ginebra Products. Para sa chance manalo, drink responsibly.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance to nalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
6: Para sa chance manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash challenge na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Kamansi Norte, 53 years old. Dati, ay, ako nga problema, ay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

0: gabi. Kaya at marami madaan ang lasa at marami madaan ang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis, imaw. Dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong. Sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
6: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Siningati On.
5: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sang aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang kutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Tatunan Beacon.
9: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
10: DGX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at pulay? Umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500, araw-araw mabibili sa mga butik.
11: Kapoy,
12: relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
13: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
14: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
13: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
14: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
13: Opo, tapos?
14: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
13: Wow!
14: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga mga tao.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
15: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Balik sa aton nga pagpangalaga din punto alas 9 na. O awan ng tanay minsay nga nabilin. Kay JR Balintia Rambunay, good morning gid. Saturday. Shout out man kami nga naga sigabong gid iya sa Pusio. Kanday Ili Crispino ag sa anang asawa nga si Donya Inday nga nagapapinta it anang bagay. Baway. Congrats gid sa pagpapintad bagay Donya Inday. Ag kay Ili Crispino, ag kay JR Valencia Rambunay. Ma'am Gina Cipriano, happy viewing. Robahot Slaughterhouse Jet, nagsailo sa tindahat kalibo. Ngani! Basi, mauna pa pure gold, matapos kaysa sa tindahan. Aruin, parang problema. Basi, mauna pa matulong pure gold, Bobby Clyde, Orbista Pugi. Kay Noel Bermijo, good morning, Ed. Gritman si Noel Montano Bermijo sa Bacau Norte. Nga nagpamati makaron. Thank you, Gid. Nano aton nga rang gobyerno kung questionon sabton kananda ano kuno ang mahimo? Haman ako makon kotanon nyo. Hay may mga konsultant makon kamo. Ano sandaron? Dekorasyon? Anak lang tipaklong talaga makagwambo. Good morning kay Jamie Sir Angelito Briones Merincilia. Mabalik ka anay uman kita sa mga bar nga sa sugunit poblasyon kalibudit nga kung sa Sinhay Residential Area Civil Code of the Philippines nakanwesan sarungguwa kapin kabuabo ta na. Kabuabo ta nga mga bar iya video ke bar nga una sa residential area. Kabo-abo. Huwag mag inasunda. Beda ito nga suning-suning nga ron. Correct, ag-agree ako. Sa long term nga solusyon, bukunit ayudagang. Uso man sa amon, rong post-post nga ron sa Facebook, sir. Reba, abi, di kagubot ita. Bugos-bugos siyang pag-abot sa ayuda. Gusto, hap-antanan. Kaguyang rong barangay official, sanda taro ginabatikos ko tawo. Nag-create lang it chaos sa barangay. Tama gid. Example yang sa natabo sa Briones pertaining sa pag-distribute it 20k nga financial assistance sa lima ka inunga hayron gin isyuhan para kapitan bisan gin obra tat gin obra na ra trabaho na. Samitan baga tawan tanan it national government ng mga pobre. Casual may mabatiko sa barangay. Ay wow taron kung tanan ay nagatugupod. Ito ko na sa kong leso, kinihat administrative kapitan nagsekretary na dismiss yang pareho man parte man sa scholarship programan.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Dismiss ita leso sa ngunang bayan. Ah, bakod kong technicality, lack no oba legal jurisdiction. Ay nako. Happy pamati lang kay aspirant kagawad Judy Malba Santos. Ah. Aling kay Tres Hermanos, una sa Mabilo Kalibo. Total, una man si SB Marte, asabi ka na about sa plano gun sa Puok, G-Report, kung ano nung status, almost 2 months na imaw na interview kung may hugag gun, daw wag init hugag. Mapigado bi signal eh. Pigado signal ita, hindi ko alam kung si SB Marte, pigado signal. Hindi kita magkaintindihan, pero Monday, balikan tagaling si SB Marte makagwapo.
16: Todo, komentaryo.
17: Good morning, Jet. Shout out kay Melrose Cordoba. Itbadyo naman siya. Good health always. Salamat, Jet. Thank you, Jet, kay Edwin Villanueva. Pobring Malipayon, Boss Edwin. Unsi sa nakaibahan. Loko ka. Hindi naman imo, SB, ah. Kay dating kapitan Eupemio Tim de la Sena Cup, good morning gid. More power man, agina kay SB Nini Nerly. Kay Agoy Rudy, paano ang makasurvive ang LGU for the past 3 years na deficit? Paano ang mga sahod ng maraming GO? Ay, delay eh. At casual empleyado, MOE particular. Nakaka-survive din. Bisan pa paano, o galing deficit yang ay doon na projected income wa nanda ma-realize. Bakod nga very very unrealistic dong projection.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
17: May mga programa gang aga may mga PPE yang hindi ma-implementar. Bakod gani nga siyempre ro imong income nga ginexpectar ay wa mo mamit. So imong pundo bakod yan nga deficit ka, may mga project na hindi mo ma-implementar. Pero kung sa mga sweldo, kapin regular, wat at problema. Ha? Dahil naka-budget arong sweldo nga ron yagi. Ha? Naka-budget yagi ron. Sweldo nga ron mga regular ng empleyado. Naka-budget yagi ron. Problema, job order. Kita nyo, tigdaywang buwan nga delay ko naman.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
17: Good morning, Jet. Oso man dong pickleball makaron. Abo, nagapatindog pero wait mga parking area. Dapat mahigpit na konta sa pag-issue permit do. No parking area, no permit dapat. Dapat lang si Randy Samson Sarabia. Akong iping to, may ginapatindog ka bahu-baho nga kwan na court ita pickleball. Pero kagapadyapad man na ng parkingan. O nasa may Evergreen Resort dong. Kita mo ng parkingan dong, kagapadyapad. Da. Agar sa pilang ka-court dun, ita pickleball. Pero anong parkingan, kagapadyapad da. Ha?
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo, todo.
17: O edit ang anay mag-concert, ikaw ito yung mag-apad ng lugar eh. Sa karsada, ha? Kung ano ma-parking. Magtanda sa agit ag magkisaw-kisawt ba tamay ni RV. Good morning, watching live Flux of the Divine Mercy Sibagwan, Roja City Capes. Thank you, good bow. Thank you, good bro Jmar Carpio Julian. Arong gidong sa may kita mo taga Evergreen Resort. Kara pagwa mo't karsada. Kita mo agit-agit motor nga ron nga magapay nga drainage. Pagwa mo ka ron, sungguan mo pa der. Aron ka baho-baho nga court nga dapat tindog dali lang matapos gani pickleball dun ah nga court anat Evergreen. Thank you guys sa mga membro ita Flux of the Divine Mercy nga una makaroon sa Sibagwan Roja City Capes for 3 years habang do yung mga ideas one apply na introduce sa budget planning approval or approval maaagi yun man sa mga lima ita aton nga isme members do budget for 2027 hoping nga do yung experience for 3 years hay mangin manami na dong operation LGU 3 years yung deficit ng mido pero aton nga munisipyo sa Kabilugan 4 years na since 2022 pa nga deficit aton nga banwa halin pa ko 2022.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo, todo.
17: Yan eh, tama ka, Engineer Bernardo Biray Moises. Ay, as October ay submission it budget yon para sa 2027 annual budget. Dapat ka mga SB member o sisaon nyo. Rang nga rang nagakinatabo, rang experience ko itong banwa nga pirmi nagakadipisit kita. Kutanan nyo rong Local Finance Committee. Kapin pa, membro unit Local Finance Committee si SB Rex Bautista o Chairman Committee on Appropriation. Ikaw, Gidro, ako na salig-saligan ka na. Mr. President, ha? Mr. President to ba? Ano nga ni Ron yung grupo SB Marti? Hard to get, ha?
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo, todo.
17: Pwede dong, pwede. Sa bilog lang. Oh, sa bilog nga, sang ka-court yan, pwede. Pwede. Napag-isipan ko pa eh. Awara ko't parking area. Tagayan yan, pwede. Good morning sa mga ka-aktuda. Kay Will Andrade Tambong, aga sa aktuda. Ngayon na pangunahan ni Mr. Johnny Boy Saminyo. Oh, good morning, kid. Rohan, wala audit report nga ron, Jet. Di ka ron makita ron mga kwarta kung paano na pag-uwa or sin ka-agto. Tama. Do pumuyo gani nga pangayo transparency sa mga kapitan kung paano magpilit pagka katawan it ayuda ayhan ro mga SB pangarahay may authority man siguro nga mag-usisa for transparency hay tama gitaro dapat gitaro nga mag-usisa kasi sanda ga aprobat budget eh casual indi sa nakapangayot kopya kung disinilo sanda, sanda mismo mga itkopya, agod may studyuhan, na nung klase ron, salary grade 25 sildo, tama. Yan agenda matod, nakita, basahan ko eh. Ah, nga na bato, na-receive na narong kopya ta annual audit report, ikaw eh. Pero nung kang sambilo gamimbrot sa ngulang bayan, ah, nagpangayot kopya, ah, una sa sekretariat or kay Mr. Mark Silurio, nga ba, tawag akot kopya, ay studyuhan ko ron sa bagay, ni isa, ah, sa tracing SB member, tracing may makagwapo eh. Sa 12, dagarong daywak ex-officio member, SK aga Liga President, ni isa, wala pong humingi ng kopya. Wala! Wala! Wala!
16: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Tama, kumatod niya seryoso kamo. Ag nag-ausisa agad kamo. Ag gusto niya masairan. Rong kamatuuran. Hamatwagin bisan it, sambilog kinyo nga nagpangit kopya. Ag magbitbit sinyong bayag basahon dun. Wagid! Kita malangani na gatinalakay ako rin audit report kira. Ay, paano kung wala itong gintalakay? Nasairan nyo nga maura ganirong sitwasyon.
16: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
17: Ay, hagos na iwang Domingo yun. Wagin ako kabati. Ha? Nga may isang ka-SB member nga nag-himot manifestation before the plenary session nga nag-ahambang abi kay Vice Mayor Philip Quimpo. Mr. Chairman, I would like to request the presence of Local Finance Committee to explain haman na deficit ato nga banwa. I-explain arong nga unod ko rin nga 2025 financial report era deficit gali kita. Wala. Wagid bisan itsang bilog. Ay kadesisyon nagaagto ako.
16: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Hambang nga nini makagwapo, ginainuso yung nilinanda rung mga generator, imahit ate, ayhan parong kwarta. Ay, kita mo galang tama ka makagwapo. Oh, good morning, git kay Engineer Cesar Gomez Tayco. God bless man, Engineer. O na sa New Buswang. Kaya umabot ng 1 billion ang budget ng Kalibo Hotel. Sa loan at economic enterprise project, ang normal budget ng Kalibo without loan dapat 6 to 700 million para walang deficit. Tama ka. Kaya nga ni Erwan na 2026 na budget, halin sa 1 billion, inobra na ng 800 million plus lang. Ah, ginaba nanda. Dahil nga ni ko pagka-deficit 270 million from 1 billion nga budget, ah, 2026, banwa, e 2025. Pag 2026, ginaba, ginagbong nanda, haman. Dahil pag wala na dato ginabaan sa 800 million, mas malala pag itong deficit base sobra 300 o 400 million yung makakaroon deficit siguro.
16: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
17: Tama ka. Oh, dapat mga 600 to 700 million para walang deficit. Pero hindi pa normal ang local revenue income. Estimated 2027 ERA NTA, 400 million plus only. O, oh, 400 plus million only. Hay dependent para ato nga munisipyo sa NTA. Ah, di tama makasurvive ato nga banwa nga what national tax allocation. Dahil nga pilang porsyento ba lang ato nga local income. Almost 80 siguro percent. 70 to 80% at ato nga annual budget. Halin sa national tax allocation.
16: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
17: Ginablard, kuniya ko, kuniya sa studio. Ay, uwa taron, kuniya sa studio, kung live. Pero kung ginapos sa social media, ah, ay, may kwalabi, may policy. Pag nakita abi ni Mita, si Mita ta mismo abi. Pag gini mo i-blard, ah, may mga aksidente man na, bloody incident. Pag hindi mo gin-blard, ay nako, si Mita Kimo, roga pagos. Kung bukon it isangsyon gananap, ay basi kung buon kao na nauna.
16: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
17: Kapilang ka ni, iya nga ni kami sa studio, ah, tapos may ito nga, kwano, event sa plaza, may sound ito ka basug-baskog. Sugod, ha? Sa audio, gulpi ka maduga. Gulpi ka maduga sa FB live mo. gulpi kang imute ni Mita. Ay may nagsugod, ay may copyright. Ngawa man kimungan niya ito, tas guwa nagalin. Ay matindi, tas si Mita makaroon na makagwapo. Doon yung ginalikawan karon. Ha?
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Dipisit agali. Sige pang pabrat. Ano ra? It, dating utod, tres hermanos eh. Utod. Pa-shout out gali. Happy birthday kaya Diana Salim. O, 50th birthday. Happy birthday ba? Golden, ha? Golden birthday celebration. Happy birthday again, ma'am. Diana Salim. Harin kay Berto Tan. Kay Jose Ribotar Hapin. Happy viewing na sa Q City. City of Smile sa Quezon City. Speaking of bar, good luck sa asawa nga manog take it bar. Ba? Kabay, swertihon. In kasong may magkaso ka kon, may abugada na. Ay, good luck kay Mrs. Mo, ha? Matake kilita bar exam. Good luck yun, makagwapo. O, arbitore, pag pumasar do asawa ni makagwapo, ah, wao ni matproblema. May manog dipinsaon ka na sa mga cyber libel cases. Arbitore, pwede man baga ni mong ipahugam, iti mo nga lawyer makagwapo si Arbi, in kaso por kasong pumasa si misis mo, imo lang mag-abugar man ni kay arbitore.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Ikutanan nyo sa Makato kung may anang building permit. Doon yung tatlong palapag. Ngaman sa may swimming pool ko, no? Actually, may mga tao nga nag-ausisa karon. I-update yun ko, Bill Jay, ha? Ang pag-intindi mat sa may nag-pausisa karon eh. Ha? Pilang million doon. Mat sa mabaho-baho ito. Mat sa 10 million tayo taron eh. Good morning, Jet Reyes. Happy-happy Saturday, pre. Have a blessed today. At ikaw yung Toto Roger Lozero Nagales. Din ugali ni Pinoy. Si tahon mo empleyado, sabton ka wa kasayos. Iwaw, sabton mo man empleyado. Ano ka, inspector? Ay, Diyos mio. Good morning. Bati mo kami from Katiklan, Kanyugan. O na kay Tulit Staiko Vlog, Chavez sa Katiklan, Malay. Nagiging korte kundong social media. Katulong Jet, kasi kung nagkasaya ka, ginapost ka kun for public shaming, mahagman abi, magkaso, pinagagiro acceptance fee, abogado, ayo pag mga di kampanilya, ay manaba 50 mil, acceptance fee pagkataron. What about do? Afference fee, kada hearing.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Good morning lang gali kay Daligen Jimmy Mubo. Nagpamati mo, Kimo. Basi ko no, ipost siya ba di mo? Ha, kumusta na gali si Jimmy Mubo? Pahabol, ibati mo yung pamilya ko from Naasog Balay. Chavez Ag Prado. Alin kay Tolitz Taiko Chavez, kay Vlogs Chavez. Pag hindi gani ma-deficit inyo kalibo next year, haumun ang flamingo sang tudlo. Ah, ayot kahawag, may manog abugada ka man nga misis. Ah, manog dipinsa kimo in kaso por kaso. Kay Bert Galos, mayong aga man. Olive Galliardo, shoutout sa mga taga Mabilinyo, Washington. Kay Bong Galliardo, always kini ka pamati. Ay, mahit panikat isbitihada ang si Rodelio Policarpio mausisa pa. Ay, oo. Ay, buhay-buhay sa barangay. Alas 9! 19 na banwang oras sa Pilipinas. Ah, okay. Si Risa, Senadora Risa Ontiveros Barakel Gali, bisita sa Kwan. Ay, tali nang gita, araw. Auckland State University, Kalibo Campus Ground. Sa, ano ba yon? Eastern Auckland Athletic Association Meet. Okay. So, ano yata na? District Meet. Ha? Ito sa Kwan. A-issue Kalibo Campus. Ah, okay. Sige, yan may hindi na eh. Yung nga siguro makaroon si Kwan eh. Senadora Risa Ontiveros Barakel. Thank you, kid. Bagsik ni Juan. overestimated budget, ano rong assumption, haman kabahaw tarong deficit na doon yan ni, ay, nambay ni Mr. Villaruel ka to sa akong interview ka na, ay, ambisyo sabi man na eh. Grabe, ha? Ka-ambisyoso rong projection. Ay, ano, taginobrat local finance committee. Ay, una, kamu local finance committee. Kamu, kamu gid karon una, dapat. Ay, kamu rin nakasayod. Nag-project kamot income kabaho-baho nga hindi ka ma-realize. It's amazing. Grabe. Hindi ko ta maintindihan. Kung naman it maurat arong sitwasyon, nag-project at income nga hindi realistic, kay Diyos mio. Ay, magamagat ang basa banwa.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Gamagat ang basa. Ah, ara na, okay. Sige, yan na gali. You're welcome. Good morning, man. Vice Mayor Agmakaron is member Nini Nerly Per Malino de la Sena. Nagagapamati. Kay Mike Dilatore. Nagapakota na si Mike Dilatore kung pilang ektarya ko no. Ay, wow, kasay kung pilang ektarya Mike Dilatore. Lagi na paubra nga solar power plant sa Bangas, Agbanawan. Pero, Anarot Gemini Energy Corporation. Arong makonstruct it solar power plant nga una sa gugta na ni Congressman Dito Marquez, hay Gemini Power Corporation, kundi ako magsaga.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Do yun nga nahambay nga gambisyon ka kung gidman, lubos-lubosin lang. Ay, anak, depende sa ginaambisyon mo. Ah, di ba, Doc? Pero na itabi ginaambisyon mo ta nga, bukod at manami, abirendong guwa eh. Gabakpar ta ni Kimo eh. Gabakpar ta sa ton ng munisipyo. Gabakpar ta kay Mayor Sokro, Doc Bal. Ha? Eh, hindi tabi manami doon ang resulta eh. Hama ko mo tang madipisit ka 270 million? My God, grabe. Hindi mo ta maisip doon kung papaano ka timo nga. Ha? Sintay mong local finance committee nga mga maagam. Ano ta natabuki mo nga nag-project ka mo ita income nga hindi tagali hindi mo kaya? Malisod na be, nag-ambisyon nga hindi mo kaya, base kung masama di mo uwo. Di ba, Dokbal? Ito ka uting umagto yung miski Dokbal kagapabungong. Ya, ito ka uting maagto ko kay Dr. Romeo Lorenzo sa psychiatrist, psychologist, kating umagto kung di malason ka.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Oh, ay ano na tabo? Ano na tabo? Hindi ba bukonit manami para sa itong banwa nga madipisit ka 270 million? Hindi ka pa ako sure kung pila makaroon nga 2025 ay dipisit yung man kita. Manaba na ba siguro dahil run ang budget halin sa 1 billion. Ginpanabaan ng that 880 million eh. Yal gani ko pagka-deficit ay 270 million, inabaanan da. Aroan da nga annual budget. Aba ko mo, from 1 billion plus nga budget, imong gin panaba sa 800 million, hindi ba makabuho-buho? Makabuho-buho kita.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: May una kun na gina-construct kun kunorong pure gold. Hindi, iabi ko, pure gold ko nagtaliwan ng mga Dominggo. Nagbisita kay Mayor eh. Ha? Nagbisita kay Mayor. okay. Sige, good luck, good luck, good luck. Makagwapo. Mas masakit pa sa break up ng deficit nga ron naman ni Bobby Clyde. Deficit ni Bob Paldo. Ay, din tar masakit. Kung deficit man wa, ag paldo iba. Iya kon babagi do mga konsultan nga nagasweldo tig 20 mil nga hindi man ipuslan, buko man itanan. Ay, tama gid. Aron pa sa bilog pa nagdugang pagid. Alas 9:25. Hatod kinyo Tenebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng Sell Your Cup ng Ginebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly.
16: Todo komentaryo.
18: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Gin

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ako nga pamatyan tungod ngani nga dati gid ay galinumog ta kwad daw tungod wal ta ko it power baga nga sa akong ngawas medyo latang gulay ta ko pirmi adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay giminom paghapon ako. Gapasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng kitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gud adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao kita at kabaskog ag kapagsik sa atong kuyawasan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapala. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yun.

0: niya, sir.
1: Oo, tapos?
0: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa life extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
0: Na-admit po siya. Kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa life extension, kasi narinig niyo sa radio.
0: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa life extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng 4 na life extension products at isa po dito ay yung life extension vitamin D3 po natin. So,
0: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
0: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
2: Life extension vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer life. Longer life.
3: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotik mo man abir imo sikreto ka kon?
4: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
5: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
4: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pamparelax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500,
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo,
12: isa ka teacher.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at

0: Pilingin Pil Products. Intra na! San Miguel Pilingin Promo. Magkatsyasa nga magkaugsam GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter nga butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday.
3: O, Tatay?
2: Mindoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo, komentaryo, walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo.
4: Balik
3: Todo.
4: Sa aton nga pagpangalagad. Good morning, galing kaya Dr. Rabal Sokroag, kaya... dating kapitan nag-SB Glenn Bibot Sokroag, kaya Ma'am Mercy Lumio Sokroag nga nagpamati makaron. Happy monitoring gid. May ginareklamo nga rang actually kan o para ginreklamo si kuan karon nagreklamo ko una eh. Si Manog Kagawad da Kennedy de la Cruz Sablaon. Dayon nga mga truck baga nga kargat bagas sa istansya nga bisan aga-agat ah. Haya sigit arong uga ag stockpiling inat bagas. Aga may mga may edad-edad, may mga may sakit una nga, na dapat na magpahuway, na isturbo. Ginpabot na sa barangay. Pero ang barangay, wa kita't mahimo.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
4: As in, parang inutil taro barangay pagabot sa ringarang reklamo nga ra. Ha? Kuring stockpile. Arong stockpile nga ron, stockpile doon, kilaga man ninyo kung sino taga natin stockpile nga ron ah. O nasa istansya. Ha? Sabi ka mo kung anyo ro stockpile nga ron. Now, ay tama ka. Kung what response nung barangay, o galing may response nung barangay. Tihama ako mo talong nga response at barangay. Ginapapaagto ko sa bagay ko tag-ana ita tracking. Ay ito ginakuan. Ito lang ko paagto nun ito. Marekagusip. Hindi ba dapat ginapatawag sa barangay doon ngayon na reklamo? Aga, ipatawag doon nagreklamo? Bukod it, doon nagreklamo, pagtunong sa bagay ginareklamo? Sin nga klaseng utak yan?
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo!
4: Lunes galing, balikan ta sa Lunes. Deficit ng nangani, migo. Ag sige pang paobra it, dati kong haobra. Sa yud kun do gapong ko sure ball iba ko man design signing pinanami wagrit kwarta. Tama kagid inki na minadi patan okay dali ni gida kay Lohay. Good morning gid, congrats ko no kay Rodin. Sino to kay na Lohay? Kay Rodin Pilayo si Hani. For winning the first Malay Marathon Contest kahapon. Ay, congrats kid, tuturo din. Pilayo si Hanyo na sa Malay. Nga nagdaog first place daw sa Marathon Contest kahapon ba? Kadasig gali, mapag-on gali, pwede ganun na tuturo din Pilayo si Hanyo. Congrats kid, congrats. Agang-agan kid, abi. Yagpas, ngagagpas na kid, kita banwa. Overtime na naman kita. Update development kung mga insidente-aksidente banwang nga nagkinatabo sa Aklan sa nagtaliwan nga 24 oras bantayan. Sa iba namun nga mga news and public affairs program. Nangin ka partner sa technical side engineer Rigi plus yung Dingdong Rubiso sa ngagan banwa. It bilog a porsa. Kung Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Jet Reyes po lamang nag-aiwan na ni kinyo temporaryo. It mahidayton, mahiluwayon, mainit kagahon it Sabado. September 12 na kita trabaho lang, walang personalan. Banwang nagabamati, mangin hiluway ka.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Nakasaway sa lipunan. Todo mahilis. Jet Reyes. At iyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
6: D3Bio Health News. D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makatas,
7: magabuti ka. Sorihan daw sa pong sa D3Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3Bio ready ka na. Kaya D3Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilantang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo, kapag ginamakwa, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan, tagid ang lawas ta, with D3Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3Bio. Ang main gun, kumbaga amunin yung pinaka kusog nga pang armas ang D3Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, ini grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala kada may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka na that hinders your immune system.
8: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
7: system
8: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na ng aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
7: amo na kay picto sang D3Bio sakto Sir Kevin, no, kun ara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanabi concert ni Bamboo no bo tumbo katoy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
8: sa Mega World,
7: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3Bio, no? The ultimate, sa gantawag naman, ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3Bio.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makatans,
9: mga buti ka.
8: Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no? Medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kaya nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid nag-panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
10: Yes, exactly.
8: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the Calgary White Sands of Boracay. Isa lang ang

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon. Hay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na night, dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakagon kamo. The best trying more power.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo?

0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Sa pag-retiro, tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung negosyo ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
2: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom,

gabi. Kaya at marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang binipit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami din.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music,
1: all weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, kamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamobi, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinurinot na. Kung hindi kunula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot, ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
9: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
10: Sa itong yung mga suki ng tigpalamati, isakto si Sir JP. Dapat nami, ginaya kong kadabog taon na itong magtulok to sa espiyo. Do ka nami sa nga itong skin, no? Ina, aton pag-istoryahan kung paano na natin malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sa D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, Kagsorabs, mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa sidula, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyo sidula sa inyo mga bisyo, kung kapag grillo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lantaw mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
11: Batchmate na si Richard?
8: Ha?
11: Batchmate?
8: Magulang sa sakon, gawa.
11: Ate, okay.
8: Oo. Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
11: Gabi. Manong Tong.
8: Hindi. Now, nantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin?
11: Hindi ka naka-guest, no?
8: Hindi ah! Nantawa ba lang, nantawa lang, arriba lang ako. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy si Terso Cruz, nantawa ba lang mga skin amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason Sir Boy? Nga ga ko rinot by the way ang skin. Ang skin naton Sir Boy may ari kita ginatawag nga collagen and elastin, no? Mga component
10: ni sa
8: extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga provide sang tensile strength, ini naman si elastin ga provide sang elasticity. Ginataki ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo syempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boy sang adlaw mo gining grabe gid magpa balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni maka-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagit Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsigi ka na sag, gagsigi na yasag. Gravity itself, bisan ang gravity na lang ha, nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull, no, gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin, no, nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani, sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno ano da. Gagaras. Andi nang imong hair, ang imong ganipis. Lang tawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair damol eh.
11: Kulong, kulong, di man kulong si Pulo.
8: Ang mga katutubo ni engineer si Chiquito, si Panchito, si Dulpi, no? Oo.
11: Lapit naman Friday engineer.
8: Seriously, i-delay tang aging. Paano Sir Kevin inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin na pag-estoryante, dako gid Sir Boy mambuling ni DTX 500 Sir Boy.
11: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct ni Sir JP, no? Collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga pa kita ka ning kampyon man ang akon health duway man ko gabisyo way man ko ano nga akon tupad balay kay panigilyo kag inom ya nga mas young looking sa akon kay basic ka DTX 500 ha basic ka multi C no amo nang kontrada mo makita nga kung ga supplemental ka sang to nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo. Ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan niya gid niya nga why ka nagatigulang but it minimize the damage of aging. Kung naka DTX 500, kag naka Mighty C.
8: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano kung naga DTX kag
10: yes Sir JP no. In addition no sa functions ang collagen no. Sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala,
8: Dasig
10: mas dasig mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balin, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton selula, nag-a-edad man, Sir JP.
8: Tira, kung makonsekwentaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
11: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
8: At amuna na pari Richard, thank you again sa...
10: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
8: Okay.
10: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
8: Amo mangyapon.
10: Vitamin A. Vitamin C.
8: Justo!
10: No? So, ang ini nga mga vitamins,
8: small amounts, no?
10: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sing inyong alawas naga-glow.
8: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
10: Hindi si Richard De La Torre.
8: Richard Gomez, namin ko.
11: Kaya basiga, ating ala ka mo, nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki.
8: Oo. Akong babae.
11: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
8: Ang abnormal.
11: Hindi man, ah.
8: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
11: Nag-text na ganyo.
8: Sige, daw mahamutos ang piki ang gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niyaga pa dula baw ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
11: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbone eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
8: Mm-hmm. Alright. Sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy. Mm-hmm. Kampiyon ang akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guok, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
11: Swabi.
8: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagi diya kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
11: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. Mm. That's how good or glutathione is. Kung gusto ka super nga kape cause you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
8: Kaga Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot lang, upset stomach, utot-utot daw gasul. Butangan lang nila sa buluban yusang mga Artemisa, ano da nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
10: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kisas ang bloatedness, no? Mm-hmm. Or pagbutod-butod sang chan is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa ton nga chano. I mean gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga chano. It's because sa mga bacteria nga ara sa aton chan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics naman ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Sporbiotics. Ang Clinica Sporbiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Sporbiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
8: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
11: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga food supplement may maca, may Kavawaska Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals, and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
8: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, brusubo yung planakit sang muscle mo.
11: So, sakto lang init, kampiyon ng
8: aromatherapy. Gasulod, sa yung laki ginapangkuha itong mga planakit sang imo nga muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
12: Talk ni Doc.
11: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
8: Ay!
11: Ang isa sakit chan.
8: Ay!
11: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
8: Oh.
11: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ada sa lamisa. Di Tribayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubo sa Ipon Kagilanan ay ang Di Tribayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si Di Tribayo, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubo sa Ipon Kagilanan kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ininga, ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlong na dagom, or sibit, tinlong. Eh, butangan mo ni Buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic na mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa ng topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natong mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo the mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why gamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun

0: beauty soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw no nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
1: Siyempre may paris na no, tapos ang paligo dapat may ugalion, mag gatawag, mag deodorant, mag kung deodorant ang sloyahan, mag dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa gatawag nga underarm body odor, kaya man papution sini kay may rich in vitamin E ini nga namik gid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
0: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamati kang pagsuporta sa aton programang impormasyon sa ikayong lawas. I-remind talang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
1: Da mo makita no na kampyon gid kung gasuplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumas ang D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata ang kampyon niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga punto. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11.34.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Sabado. Petsa 12 na po tayo sa buwan ng Setyembre, taong 2021.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigaw.
2: At Katodong Raylene Ortega Ributat.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 81 Coffee Mix, at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Para sa headline, balitang lokal, dalawang estudyante na alarma matapos pinasok ng isang lalaki ang kanilang boarding house sa Kalibo.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, hiniram na bisikleta nabangga at nasagasaan ng pickup truck habang nakaparada sa Kalibo.
0: Todo balita.
1: At Aklan PPO nakatanggap ng 10 Unified 911 motorcycle.
0: Todo balita.
2: Samantala, Boracay nakapagtala ng 160,160 tourist arrivals sa noong August.
0: Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline, balitang regional, House Panel. Inaasahang sisimulan sa susunod na linggo ang investigasyon sa susunod na power outage sa Visayas.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag headline, balitang regional, 47 na baril at isang rifle grenade voluntaryong isinuko sa Iloilo.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At para naman sa headline, balitang national, Pangulong Marcos tumulak patungong India para sa BRICS Summit. Kaya ASEAN interests isusulong.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, 10.696 million pesos na shabu itinago sa wedding dress box na kumpiska ng mga otoridad.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At COMELEC, tuloy ang preparasyon sa BSKE habang hinihintay ang desisyon ng Kongreso.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At update sa DSWD uplift assistance sa layout ng Group 2 at crediting ng Group 3 magsisimula sa September 14.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang international, Israel winasak ang underground facility ng Hezbollah sa southern Lebanon.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, 24 na mag-aaral ang nasawi sa sunog sa mga paaralan sa Congo.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Headline balitang sports, top 4 ng WTA pasok sa semis ng US Open.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa headline balitang showbiz, balitang artista, pagbabalik Pinas de Liza Soberano, umani ng reaksyon sa netizens.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Para naman sa headline balitang negosyo, labor group pinuna ang bagong wage hike sa Metro Manila.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa headline naman ng balitang pangkalusugan ng health news sa DOH, nagbabala sa panganib ng mga bata sa kalsada.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11.39 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita.
2: Todo balita.
1: Takot ang naramdaman ng dalawang babaeng boarder matapos umanong pasukin ng isang hindi pa nakikilalang lalaki ang kanilang boarding house sa Capitol Side, Barangay Estancia, Kalibo, madaling araw nitong Setyembre a 11. Ayon sa salaysay ng mga biktima, habang natutulog sila sa double deck bed, nang bigla silang magising dahil sa ingay ng narinig. Nang tingnan ang paligid, nakita umano nila ang isang lalaki sa loob ng kanilang boarding house. Agad humingi ng tulong ang dalawang boarder sa kanilang mga kasamahan. Sa isinagawang pagsusuri sa kanilang mga gamit, wala naman silang napansing nawawala. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng Kalibo PNP at nakita ang ilang jealousy window na natanggal at isang na-recover din na patalim sa lugar. Samantala, nakatakas ang hinihinalang suspect bago dumating ang mga otoridad. Dahil sa pangamba, minabuting iulat ng dalawang biktima sa Kalibo Municipal Police Station ang insidente para sa kaukulang investigasyon.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Wasak naman ang bisikleta ng isang bata matapos mabangga at apakan ng isang pickup truck sa bahagi ng Regalado Street, Poblacion, Kalibo nitong hapon ng Biyernes. Ayon sa salaysay ng 13 anyos na bata, giniram nito ang bisikleta sa kanyang pinsan upang kumain sa isang burger stall kung saan ipinarada nito sa gilid ng kalsada. Ngunit habang paalis sumano ang isang pickup sa lugar, ay aksidente nitong nabangga ang bisikleta at tuluyang nasagasaan. Dahil sa aksidente, nasira ang dalawang gulong ng bisikleta at nabali na rin ang bahagi ng chassis nito. Pagbaba umano ng driver ay binigay lang nito ang kanyang numero at sinabing tawagan na lang siya at babayaran ang damage ng aksidente. Ngunit nang tawagan ng pamilya ang numero ay hindi umano sumasagot ang driver, kaya't minabuti na lang na iulat sa Kalibo Municipal Police Station ang insidente. Sa ngayon ay patuloy pa ang investigasyon ng Kalibo Municipal Police Station na kaugnay sa nasabing insidente.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, nakatanggap ang Aklan Police Provincial Office ng 10 Unified 911 Emergency Response Motorcycles sa sinagawang turnover ceremony sa PRO 6 Multipurpose Hall, Camp Delgado, Iloilo City. Tinanggap ni na Aklan PPO Provincial Director Police Colonel Arnel P. Ramos at Aklan Governor Jose Enrique Miraflores ang mga motorsiklo na mula sa Department of the Interior and Local Government or DILG. Sa panayam kay Police Major Aubrey Ayon, PIO ng Aklan PPO, layunin ng mga motorsiklo na mapabilis ang pagresponde ng mga otoridad sa mga emergency at mas mapalapit ang serbisyo ng Unified 911 sa mga komunidad. Isiniguro rin ito sa mga Aklanon na mas paigdingin pa ang police visibility sa probinsya. Inaasahang darating ang mga bagong motorsiklo sa Aklan sa susunod na linggo habang wala pang impormasyon kung anong mga police station sa Aklan ang makakatanggap.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang detalye, balitang lokal, umabot sa 160,160 na turista ang naitala sa isla ng Boracay mula Agosto 1 hanggang 31, 2026. Batay ito sa datos ng Malay Boracay Tourism Office. Sinasabing bilang 138,945 ang mga domestic tourists, habang 19,088 naman ang foreign tourists na nakapagtala rin ng 2,127 na overseas Filipino tourists. Mas mababa ito kumpara sa 166,860 na tourist arrivals na naitala sa kaparehong buwan noong August 2025.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:43 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Inaasahang magsasagawa sa susunod na linggo ng pagdinig ang House Committee on Visayas Development kaugnay ng sunod-sunod na lumalalang pagkawala ng kuryente sa Visayas Grid. Ayon kay House Deputy Speaker Alfredo Abelardo Benitez, target nilang isagawa ang hearing sa susunod na linggo patapos magsagawa ng pag-uusap ang komite nitong Setyembre at Diyes. Sinabi ni Benitez na kikilos ang komite at hihingin muna ng pahintulot sa House Committee on Rules para maisagawa ang pagdinig. Nagain si Benitez na kinatawan ng Lone District ng Bacolod City ng resolusyon noong Setyembre 7 para imbestigahan bilang bahagi ng paggawa ng batas at patuloy at lumalalang power outages sa Visayas Grid. Samantala, kinumpirma rin umano ni Benitez na nais dumalo sa hearing ni Department of Energy Secretary Sharon Garina na may plano na umano para sa Visayas Grid.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, umabot na sa 47 na baril at isang rifle grenade ang voluntaryong isinuko sa mga unang lugar na sakop ng community base na RTT 3389 initiative ng Police Regional Office 6 sa Iloilo. Nakatuon ang programa na dalhin hanggang antas barangayang ang kampanya ng Philippine National Police laban sa mga loose firearms at hindi rehistradong barila. Patuloy naman ang hinihikayat ng mga komunidad na tumulong sa pagtanggal ng mga undocumented firearms at sirkulasyon at pagpapatibay ng kaligtasan ng publiko. Ayon sa PRO 6, tatlong lugar na kabilang ang Batad, San Rafael at Arevalo at Iloilo City or sa Iloilo City. Patuloy namang palalawakin ng PRO 6 ang kampanya sa buong Western Visayas sa pamamagitan ng mas mahigpit na koordinasyon sa mga lokal na opisyal at mga komunidad.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national.
1: Mulak patungong New Delhi, India nitong Biyernes si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para dumalo sa 18th BRICS Summit at isulong ang interes ng Association of Southeast Asian Nations. Ganyan din ang Pilipinas bilang investment destination. Dumalo si Marcos sa summit bilang kasalukuyang chair ng ASEAN. Sa kanyang pre-departure message, sinabi niyang ilalatag niya ang mahalagang prioridad ng Pilipinas bilang ASEAN chair, partikular sa usapin ng kapayapaan at seguridad, pagpapalakas ng mga mamamayan at kaunlaran. Layunin din ng Pangulo na makipag-ugnayan sa BRICS para isulong ang kapayapaan, inclusive growth, regional resilience, sustainable development, food at energy security at isang rules-based international order. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalagang magtulungan ang mga bansa sa mga usaping may epekto sa buong mundo kahit magkakaiba ang kanilang interes at pananaw.
0: Todo national.
2: Sa iba pang balitang national, hindi lang wedding dress ang laman ng isang shipment mula Mexico City kundi hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 10.696 million pesos na itinago sa cardboard sidewalls ng kahona. Nasa batang Bureau of Customs sa Port of Clark, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency at Clark Interagency Task Force Against Illegal Drugs ang tinatayang 1.573 kilo ng hinihinalang shabu. Nadiskubre ang apat na transparent plastic pouch na naglalaman ng puting malakristal na substance matapos isa ilalim sa x-ray scanning at masusing physical examination ng shipment. Nagpositibo naman sa shabu ang pag-unang pagsusuri gamit ang spectrometer. Isinalalim din sa laboratory analysis at confirmatory testing ng Pedea Clark ang mga nakumpiskang substance. Naglabas na ang BOC ng warrant of seizure and detention laban sa shipment dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act kaugnay ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Todo national.
1: Samantala, patuloy naman ang paghahanda ng Commission on Elections para sa barangay at sanggunang kabataan elections sa kabila ng panukala sa Kamara at Senado na ipagpaliban ang halalan na nakatakda sa Nobyembre 2 ngayong taon. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kailangang ipagpatuloy ng komisyon ang paghahanda dahil wala pang batas na opisyal na nagpapaliban sa BSKE. Aniya, kasalukuyang batas ang naguutos na idaos ang halalan sa Nobyembre 2, kaya ipapatupad nila ito hanggat walang bagong batas. Sinabi ni Garcia na kailangan ding ipagpatuloy ang pagtanggap ng mga kagamitan at supply para sa halalan na naiprocure ng COMELEC. Kasabay nito, hinihintay ng komisyon ang magiging final na desisyon ng Kongreso. Tapos layunin ng House Bill No. 10971 at Senate Bill No. 2387 na ilipat ang BSKE mula unang Lunes ng Nobyembre 2026 patungo sa unang Lunes ng Nobyembre 2028. Giit ni Garcia, susundin ng COMELEC kung ano ang magiging desisyon ng Kongreso at ipatutupad kung ano ang itatakda ng batas hinggil sa schedule ng halalan.
0: Todo national.
2: Sa iba pang balita, magpapatuloy ang pamamahagi ng DSWD Uplift Assistance para sa mga benepisyaryo ng Group 2 at Group 3 simula September 14 hanggang October 16. Para sa Group 2 household beneficiaries, mananatiling manual ang payout ng ayuda sa buong bansa mula September 14 hanggang October 16. Layunin nito na mabigyan ng sapat na panahon ang mga benepisyaryo na makakuha ng national ID at makapag-enroll ng kanilang bank account o e-wallet account upang maging mas mabilis at epesyente ang pagtanggap na mga susunod na financial assistance. Samantala, para sa Group 3 beneficiaries, magsisimula ang crediting ng assistance sa September 14 hanggang October 16. Para naman sa mga nakatanggap ng notification sa kanilang MySSS inbox, ngunit hindi nakatanggap ng 2,000 pesos dahil sa maling account details o hindi na aktibong enrolled na disbursement account, mahalagang basahin na mabuti ang notification na mula sa SSS.
0: Todo national.
1: Sa iba pang balitang national, nanawagan ang Malacañang sa mga grupong may pagtutol sa Pax-Celica Initiative na idaan sa mapayapang dialogo ang kanilang mga hinaing at iwasan ang anumang pagkilos na maaaring mauwi sa karahasan. Ito ang pahayag ni Palaan ng Palasyo matapos ang komprontasyon ng mga kabataang nagpo-protesta at mga pulis sa Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Grand Yat, Manila sa Taguig City, kung saan dumalor din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kinikilala at iginagalang ng Pangulo ang freedom of expression, ngunit hindi ito dapat isagawa sa paraang makapipinsala sa ibang tao o magdulot ng karahasan. Iginit ni Castro na hindi makatutulong ang pagsigaw o marahas na protesta para maunawaan at marisolba ang mga isyong ipinabato ng mga kritiko laban sa Pax-Celica.
0: National.
2: Samantala, hinimok ng Department of Education ang mga pamilya na dagdagan ng suporta at pakikilahok sa pag-aaral ng kanilang mga anak matapos lumabas sa PISA 2025 ang pagbaba ng bilang ng mga mag-aaral na regular na nakikipag-usap sa kanilang mga magulang tungkol sa kanilang karanasan at problema sa paaralan. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, mahalaga ang aktibong pakikilahok ng mga magulang sa pagkatuto ng mga bata. Anya, malaking tulong kahit ang simpleng pagtatanong kung kamusta ang araw ng anak sa paaralan, pakikinig sa mga problema nito at pagbibigay ng suporta kapag nahihirapan sa pag-aaral. Batay sa PISA 2025, bumaba sa 54% mula 57% noong 2022 ang mga Filipino learners na nagsabing kahit isang beses kada linggo ay napag-usapan nila ang kanilang magulang o guardian ang kanilang ginawa sa paaralan. Bumaba rin sa 38% mula 45% ang mga mag-aaral na nagsabing lingguhan nilang napag-uusapan na ang kanilang or ng kanilang magulang ang mga problema sa paaralan.
0: National.
1: Alas 11:52 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international. Winasak ng militar ng Israel ang underground infrastructure ng Hezbollah sa Ali al-Tahir Ridge sa southern Lebanon bilang bahagi ng pagpapatibay ng security zone nito sa lugar. Ayon sa Israeli military, nakontrol nila ang mahigit 2 kilometrong lagusan na pinagtataguan umano ng mga rocket, missile drone at iba pang kagamitang pandigmaan ng Bader Unit ng Hezbollah. Sinabi ni na Prime Minister Benjamin Netanyahu at Defense Minister Israel Katz na mananatili ang kanilang mga puwersa sa rehiyon upang pigilan ang muling pagtatayo at pagpapalakas ng Hezbollah. Naramdaman naman ang malalakas na pagsabog sa Nabati habang nagpapatuloy ang operasyon sa kabila ng ceasefire agreement noong buwan ng Hunyo.
0: International.
2: Dagdag pa ang detalye balitang international, nasawi ang 24 na mag-aaral matapos ang magkahiwalay na sunog sa 2 paaralan sa Bukavu, Silangang Bahagi ng Democratic Republic of Congo. Karamihan sa mga biktima ay nasawi dahil sa stampede habang tinatangkang makalabas sa lugar. Dinala naman sa mga pagamutan ng mga sugatan para malapatan ng lunas. Bukod sa mga paaralan, mahigit 300 na kabahayan din ang natupok sa malaking sunog. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng insidente.
0: Todo! International!
1: At para naman sa detalye ng balitang sports.
0: Balitang sports.
1: Pasok na sa semifinals ng 2026 US Open Women's Singles ang apat na nangungunang manlalaro ng Women's Tennis Association or WTA. Kabilang dito sina World Number 1 Arina Sabalenka, Number 2 Elena Rybakina, Number 3 Jessica Pegula at Number 4 Coco Gauff. Mag-aharap sa semifinals sina Sabalenka at Pegula, habang sina Gauff at Rybakina naman ang magtutuo sa kabilang laban. Paboritong magkampiyon si Sabalenka na may 9-4 win-loss record laban kay Pegula sa kanilang mga nakaraang pagtatagpo. Samantala, inaasahang magiging dikit ang laban ina Gauff at Rybakina dahil sa depensa at bilis ng American star kontra sa malakas na serve at power game ng Kazakhstan player.
0: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
2: At para naman sa balitang showbiz, balitang artista, umani ng samot-saring reaksyon ang pagbisita ni Liza Soberano sa Pilipinas para i-promote ang kanyang Hollywood movie na Forgotten Island. Sa kanyang Instagram post, sinabi ng actress na namiss niya ang bansa at naging espesyal para sa kanya ang pagkakataong makauwi, makakain ng paboritong pagkain, makasakay sa jeep at makausap ang mga pamilyar na mukha. May ilang netizens na muling nagkomento sa mga naging pahayag niya noon kaugnay ng kanyang Hollywood career, habang may iba namang nagsabing posibleng magbalik proyekto siya sa local showbiz. Umaasa rin ang ilang fans na muli siyang makagawa ng proyekto kasama ang dating ka-love team at dating kasintahan na si Enrique Hill.
0: Todo balitang showbiz. Balitang showbiz.
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
0: Todo balita. Todo balita.
1: Inuna ng ilang labor groups ang Department of Labor and Employment or DOLE sa pagpapalabas ng bagong wage order sa Metro Manila. Ayon kay Trade Union Congress of the Philippines or TUCP spokesman Carlos Miguel Oñate, mapanlinlang umano ang wage order na NCR-28 dahil hindi sapat na naabisuhan ang mga manggagawa tungkol sa konsultasyon na naging basihan nito. Inwestiyon din ang 60 pesos na dagdag sahod dahil nakabinbin pa sa korte injunction ang wage order NCR-27 na nagbibigay ng 85 pesos wage increase. Posibleng ipatupad ang bagong wage hike sa Setyembre 26 o 27. Nilinaw naman ni Labor Secretary Francis Tolentino na hindi ibinawas ang 60 pesos sa 85 pesos dahil hindi pa na ipatutupad ang naunang wage order.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At para naman sa detalye, balitang pangkalusugan ng health news, nagbabala ang Department of Health sa mas mataas na panganib ng mga bata na mabangga o masagasaan ang sasakyan habang nasa kalsada. Ayon sa DOH, hindi paganap na nade-develop ang paningin at pandinig ng mga bata, kaya nahihirapan silang matukoy ang mabilis na paparating na sasakyan at direksyon na tunog ng busina o makina. Dahil dito, hinimok ng DOH ang mga magulang na laging gabayan at hawakan ang kamay ng mga bata habang nasa kalsada. Mas maagap rin umanong turuan ang mga bata na huminto, makinig at tumingin sa magkabilang direksyon bago tumawid at gumamit ng mga nakatalagang tawiran o pedestrian lanes. Mahalaga rin umanong iwasan ng mga bata ang paggamit ng cellphone at iba pang maaaring maging distraction habang naglalakad sa kalsada.
0: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya itsang bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latra akong nga ginano nga. Kadagahon na akong ginainom, wow na ako nag-ano i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo. Nagbibigay serbisyo.
1: Oras sa Pilipinas, alas 12:05. Standby sa ato niya pagpangalagad, programang Todo Action.
0: Todo Action! Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan, mga balitang pagkain ng kaisipan, todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo Aksyon. Todo Aksyon.

0: maya daya nga truadlaw sa ato mga pinilangka nga tagpamati. Welcome sa ato nga pagpangalaga sa programang
1: Aksyon.
0: Agyapon ninyo kagpamati ang diya sa 88.5 FM Radio Todo Aklan. And maya pangabihan sa inyong regular ang kurman sa rundaya nga programa katutong Ria Renal Bandiola. Temporaryo kita man nga mga pangalagad sa makaroon nga adlaw nga weekend nga presentation. Sa pagkatod ni tagakasibo nga mga impormasyon talakayan mainit ang kontrobersiya nga mga isyu nga nagalikop iya sa aton nga banwa bilog nga probinsya Taklan. Kay bahan mga development ng mga follow-up. Top story of the day, celebrity cases concerning kinabantayan sa tag sa kapag palayangit programa.
1: Todo Aksyon.
0: Adonado sa Master Control Broadcast Engineer Ding Dong Robiso. At likewise, pagkaibahan kita mga abiyan kung aton nga partner sa appeal sa lang manatipon nga mga police report with katudong Jisrael Nervar.
1: Todo Aksyon.
0: Sa aton nga weekend presentation at aton nga pagpangalagad, kuman kita nga nag-aabi-abi. Nagaagda it may na ito nagmayad-ayad nga pagpamati sa aton mga pinalangga nga tagpamati. Sa mga kabaranggayan, kabanuanan, bilog nga probinsya at Aklan, agkutong sa manabutan it aton nga pagpangalagad. Welcome! Programang
1: Todo Aksyon!
0: Nakihapon ninyo ginapamatiyan niya sa 88.5 FM Radio Todo Aklan.
1: Todo Aksyon!
0: Kumusta rong aton nga mga tagpamati sa makaroon nga isbado nga adlaw? Kabay unta nga mangin matalonsay ro inyo nga sabado no. Ay wat opisina makaroon nga adlaw. Rong pagtililipon mga abyan it bilog nga pamilya. Tawaan man it nagakasibo nga oras man rong anda nga pag tililipon makaroon nga weekend ay medyo mayad-ayad rong panahon makaroon mainit rong tiyempo kabay nga rong aton man nga mga negosyante sa makaroon nga adlaw sa mga merkado publiko na matalunsay rong anda karanga pang negosyo. Kahit papano ha, makaro-remedyo man. Kama nga makaabaw-abaw man sa kinanganon sa matakalaw sa pagpangabuhi. Ay sa makaroon nga weekend presentation mga abyan, alin rong dapat agangay naton nga tao at nagakasibo nga kabuhi agustisya rong aton nga ipaalabot sa aton nga mga tagpamati. Mga pinalangkan aton tagpamati. Matumduman yung urtong ginpaarag, rong ginrelease nga 200,000 pesos. Presidential assistance coming from the office of the president. Narong 100,000 pesos ka to para sa mga priority project identified kung aton nga mga barangay officials. Iyaha sa bugos nga Pilipinas plus 100,000 pesos para sa lima ka mga iskolar. One time scholarship program kung aton nga presidente. Identified ag deserving nga mga benepisaryo itre nga scholar program kung aton nga office of the president. Ay abaw, mga pinalangga naton nga tagpamati. Agos ginadudahan rong pag-implement at pagpatuman mga abyan kung aton nga mga barangay kapitan. Sa tagsa-tagsa ka mga barangay. May nagatiyabaw nga mga residente. This particular pagpili it mga kapitan para maging iskular sa sayang presidential program ko ni BBM na ginadudahan ithagos tanan na mga pumuyo sa tagsa kabarangay. Isang baton mga abyan niya sa Banuat Kaliborong Barangay Briones. Call ro nato ng atensyon mga abyan ni Barangay Kapitan Albert De La Cruz. Na no rea kamatod nga aligasyon nga rong unga itsang kagawan agrong unga itsang ka teacher. Likewise, hindi pat bona fide resident nasambit nga barangay as alleged. Amo pa kunorong nangin beneficiary. Ay mga pagklaro kara mga abyan si Barangay Kapitan Albert De La Cruz. By and by mga abyan tawaan natunot nagakasibo nga ligwaya sa aton nga pagpangalagad para masabat reyang mga akusasyon. Fairness sa kay Barangay Kapitan Albert De La Cruz. Hindi malikawan kapin pa kung may inha pa at may kapas pagid. Dapat agangay nga mangin deserving nga mangin iskolar. One time educational assistance. Alin sa Office of the President mga pinalangga natong nga tagpamati. Amura makaroon rong ginaangal ithagos tanan, no? Not to say in one barangay. Kundi in general, mga pinalangga natong nga tagpamati. Nagaangal kaso lang wagit itmahimo para magtiyabo at magreklamo. Kundi ginapaagi sa Marites. At nga nagabot sa punto mga abyan nga nagapnag sa palibot it barangay karong ginapakamalaot at ginapakagain itong pagpili at pagpatuman ito yung programa bilang iskolar mismo rong barangay council it natungdan nga barangay. Sa pihak nga bahin apisar mga abyan ang kinapaninguaan it ko kongreso no nga mapospon rong barangay and SK election sa makaroon nga dagon. Inaon mga abyan sa third and final reading samtang sa Senado mga abyan na sa second reading na nga ipa iway anay rong barangay and SK election at by 2028 ipatigayon rong barangay and SK election para matawat extension rong pagpanerbisyo hasta limang dagon aton nga mga incumbent barangay official sa makaron. Mga abyan na rong ginakahawagan. Mayroong aton nga kumilek, mga pinalangan aton nga tagpamati, aro aton nga schedule of filing of certificate of candidacy by September 28 to October 5. Amo sa gihapon rong andang ginatanaw. Kung hamaan nga padayon rong andang preparasyon. Sarayang nagahilapit naton agintagan na itkumilik na barangay and SK election by November 2 of 2026.
1: Todo aksyon!
0: Sa pihak nga bahin. Nasa custody sa makaroon kong aton nga ibahay PNP. Kung daywa nga nadakpan iya sa Banwa Itbanga nga miyembro it sa Lisigang. Nga kung sin mga abyan, halin pa sa San Jose, Bulacan, sa matuhalin sa Tondo, Maynila. Sakay sa sangka sportibo nga nag-abot iya sa probinsya Etaklan. Baya roro para mang pangtikwi o mang pangbiktima sa mga inosente naton nga mga pumuyong akyanon. At una nanda mga abyan nga nabiktima. At sinalakay rong Banwa it ibahay. Konsiyen mga pinalangga naton nga tagpamay sangka 62 adios. Senior citizen nga vendor nagabaligay it mga seasoning o mga food seasoning nga panakot ba ako magluto ka sa kusina. May nagabakay nga nagalingaw kwan kimo nagalingaw-lingaw para maborong atensyon hasta aruan ang kibahan makapenetrate nga mabuhol dapat na nga bugon. Ay, na biktima pa. Nabuhan pa it cash nga 5,000 pesos. Yung kinatago-tago nga shoulder bag nga itom sa naidagong nga posyon kung anda nga lamisa. At tikwi pa ko raya ang mga tikwian.
1: Toto, aksyon! Toto, aksyon!
0: Ang development mga abyan sa riyang nadagpan ina sa Banwa Itbanga aging turnover sa kustudiya ng aton nga ibahay PNP por dahil rung nakumit nandang krimen ay natabo mga abyan sa Banwa it ibahay at the same time rung komplenan ang naging biktima taga Banwa man it ibahay. Naaron aton nga si Pad si Paron Runia sa aton nga pagpangalaga na para matawaan kamot update ag report nangin accomplishment kong aton nga mga otoridad. Pare, we would like to say hi, hello and happy viewing, happy listening kids sa kay paring Elmo Chongson Trencio. Nakamonitor sa ibang bansa sa Macron, nakatune in iya, nagatabid iya sa aton nga programa. Salamat kid pare ko ya. Maring Elmo Chungson Terencio. And of course, kay Harlan J. Makabinta o Makato. Kay Ma'am Rosie Isog. Salamat gid, thank you and God bless. And of course, inasa Germany kay Ma'am Elizabeth. Nagsanang bilog nga pamilya inasa Germany kaya nagatabid ban Makaton Makaron nga law. Sabado nga nag-monitor sa aton nga live broadcast. Ano nga ng pamilya iya sa barangay Baguio. Nga nagapamati man, no? Pamilya Batoy. And likewise, ginatamyaw man nato nung aton nga mga followers at listeners na sa barangay na Luhok. Baaw, gapamati si Angel. Niya nagapamati na sa barangay na Luhok, particular sa may national housing or pabahay nga nagamonitor makaroon nga truanlaw. Mayad-ayad gin niya pag-monitor kinyo ina tanan-tanan. Likewise si naman may sityo pang-pang barangay Tibiyawan nga nagapamati man makaroon nga truhanlaw. Mayad-ayad gid nga pagpamati kinyo anan-anan. Ay inasa may sityo pang-pang ruhaton nga mga listeners na sanday Kristen Aurelio Puod nan si Banji Sabino Puod si Gingging ag si Edwin Oh, ako mga sire, si Christian Barpanga sa pihak, agarong anang misis na wako makilaya. Siyempre, si Kagawad Noynoy Timpurasa. Barangay Tibiawan, nag-monitor man makaroon nga truadlaw ba o malapit yung galiro anda nga okasyon. Ika 1-year-old mga abya ni Raison. Paumgid, no? Ay ko kahapon ba o todo ginroon na pa mga kun at mga panako to? Happy viewing, happy listening man sa kay Barangay Kagawad, Michael Villanoy Basulina at Barangay Laging Banwa West sa Banwa naman siya. And of course sa kay Jason Alayon nga nag-monitor makaroon. Kami ya sa naisod ibahay thanks gid no sa ibahay ka sa naisod makaron si Jason Alayon nga naga monitor man makaron nga hapon niya sa aton nga pagpangalagad. Okay, panong balikan aton mga abyan rong mga detalye ko aton nga mga headlines agaro aton nga second part kung aton nga tudbati ya sa aton nga pagpangalagad matapos gid lamang rong pila ka mga panamdumalin sa aton nga technical partner sa Master Control with Broadcast Engineer Ding Dong Robiso. Oras sa Pilipinas, alas 12:23. Agrayang oras, hay ginatod ka ton it more power pro by Yuti Karen 1 Coffee Mix. Your cup of success. Healthy gut, healthy life. Mag more power coffee daily to achieve a healthier you.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowen Arias, taga Bacow Norte. Dati ay may ginabatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makaray, mabaskogun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Mike

0: Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until subong, sa inyong mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
3: Yes, John, thank you, Kid. And thank you, Kid, sa atong mga loyal, Kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
2: Okay, pag-isuryahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas.
4: Magkadto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
2: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantis.

0: Delikado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Valcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Valcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Valcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu,
3: isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
4: Uy, Mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihotik mo man abiro imo sikreto ka kon?
5: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagukuhon. Ag, baby face, imaw gihapon.
6: Ag, harap pa, Mare. Alagang La Marquesa man, si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
5: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
7: La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
8: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
9: Ako po si Zero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit ko boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Toto Action! Toto Action!
11: Alright, so balik kaya sa aton nga pag-pangalagad, programang Toto Action sa gihapon ninyo kinapamatian diya sa 88.5 FM Radyo Toto Aklan. Well, mga abyan, i-try naton nga maabot rong komunikasyon ni Barangay Captain Albert de la Cruz at Barangay Briones iya sa Banua at Kalibo. Natuoy sa pila ka mga nagagwa makaroon nga mga reklamo sa mga alegasyon nga hindi itama rong pagpatupad. It pagpili it magiging binipisaryo it ay nga programa it Office of the President rayang Presidential Scholarship Program.
10: Toto Action!
11: Nasa line number one natin mga abyan si Barangay Captain Albert de la Cruz para imaw mismo rong mag-sugid kung paano na-implement. Ag na-implement yun gani, ag may napili yun kung sinurong mga binipisaryo, kaso lang may nagwa nga mga reklamo suno sa legasyon nga sambato sa napili o nga kuno isang kabarangay kagawad ag rong sambato o nga kuno isang ka teacher at the same time hindi pa kuno it bona fide resident it Barangay Briones kundi residente ana it Barangay Mabilog.
10: Toto Action!
11: So in fairness kay Barangay Captain Albert de la Cruz sa line number one, sir, good afternoon and welcome sa programang Toto Action. Yes. Hello. Kapitan, good afternoon. Kapitan Albert. Hello? Oh, naputol. Dali, gilang ha. Ay, aton lang klarohon na yung mga nagagwa makaron. No? Nga, wa it nagakasibo nga tama nga proseso rong pagpili, no, as alleged, ni barangay captain kung sino rong maging deserving nga maging beneficiaryo ito yung 20,000 pesos nga presidential scholar assistant program kung aton nga presidente. Kapitan Albert de la Cruz, good afternoon.
3: Ito lang, sir. Oh. Radyo
11: Todo.
3: Todo.
11: Todo? Yes, sir. Oh, live ka magkaroon sa programang Todo Aksyon sa Radyo Todo Aklan. No? This is Katodong Role Herrera. Kapsugiri, abi kami, ag-explain ka rin kami itam na nagkakasibugid nga mga impormasyon kung nanugid ka matuod yung ginaaligar nga sambato sa mga napili ni mo bilang scholar ina sa Barangay Briones ay allegedly ungait sang ka barangay kagawad, agrosambato kuno ay ungait sang ka teacher, at the same time hindi pa kuno et residente et Barangay Briones kundi residente ana et Barangay Mabilo, no? Pwede mo maklaro ra kapa Albert de la Cruzer?
3: Okay, sir. Una ako ni Karara Gumamba ng mga bukong ni Presidente Mabilo. Pero rin ang alabi ka rin nato na sana rin ang ano kami kara ay ng ID ay Barangay Briones. Pwede madawa ka ng school ID. Tapos rin naman ng national ID ay Barangay Briones. Pero rin naman nagkatay ay Barangay Briones. Siyempre na pamilya ay rin madawa ay Barangay Briones.
11: Oo.
3: Da ko na biro ana nga tatay nga bukon ta man ay amo ni ko nga tayo sa Mabilo nga to. Da uli kay mawa simpre sa impasa matang dokumento man da agin process na ta simpre may mga pamaparaton na pagpasa ay dokumento lugi na pangayo ID tapos enrollment form kanya ay nakumpoy na panana. Agroana, di kara bago mo nakasugod, mag-apply na tayo mo sa Barangay Briones ra. At anang nga nga makabuhay na sa 20,000. Pumiro nga nito yung balibarang kay Maura dahil huwag-huwag ni nakasugod sa nga lima. Nga din pili nga nga first-year student, graduating. Pero natabo para kayo yung balibarang kay mga punulupa. Tapos ay na-disqualified pero sa
11: oo,
3: sa
11: lima nga to na disqualified yung sambato.
3: Daywat ay agay disqualified.
11: Daywat ay agay disqualified. So may may standby nga applicant pat ang wa makasugod gani.
3: Oo, naka-standby nga applicant.
11: Oo.
3: Wa si makasugod.
11: Oo.
3: Ay umabot agay ra tong atong nga disqualified dahil nito sa national ay gumbrats kami nga kung sino si Pabaylo.
11: Mm-hmm.
3: E nagano nga nero ako ng sekretary kung sino inawag imawag ako ano ito puro mga kuhan ay haisipan namon nga rin mag-apply nga ra ay hindi siguro man na ra. Ay yun ano na nga yung pasubmit yung mga dokumento agad impahabol ito man sa atong nga buwan sa Liga, sa province. Ay din daya na nga ito. Tapos ay din padala man sa nasyonal. Kung makapasa ay maura na nga itong mga dokumento. Siyempre ay rin pa ngayon ay diya din sa bilog ay muskalar. Tapos ay ano rin ang certification sa registrar. Tapos enrollment form ay binipasa mo na ito ang right ang ani ay imaw parang nakauna at kumpito sa mga dokumento.
11: So,
3: ay pagbalik na pariya pag kontuli nga ra ay nakasugod sa imaw nga ni sumbilog sa imaw ro beneficiary sa pinatawag nga itong kawat barangay makikinabang sa 100,000 nga estudyante na 20,000.
11: So, buot ang bagong tanan ng mga documents na ginpasa, nag-agay sa Liga, Provincial Liga, agin pa sa National Office, pasado mataan na.
3: Oo, oh, pasado mata.
11: Okay. So...
3: Pagdana mata ang address abe nga, buyonis matara na nga kwan.
11: Mm-hmm.
3: Anong tamang dokumento?
11: Okay. Basta importante, wa siya it gin-applyan o hindi siya iskolar sa iba man nga organisasyon?
3: Wa, oo, oh, wala. Siyempre, kung sinayin mo sa school, may pwede.
11: Mm-hmm.
3: Kung mahin mo man sa kaibu, hindi mo pwede.
11: Mm-hmm.
3: Kung kaibu nga, hindi mo, hindi mo pwede.
11: Hindi pwede. So gani, wagit siya katot na, wagit itimautit na scholarship sa alin-alin man kung kusisin o man ng mga tao o alin mga institution. That's why nakapasok sa...
3: Oo, sa private, yung mga binataokan ng baton.
11: Mm-hmm. Sa compliance nga nang isubmit, ay nakompleto na matag na yun, nakapasa mata.
3: Oo, nakompleto.
11: Okay.
3: Oo, nakapasa mata.
11: Oo, ano yung ginaligan na nangaunga kuno rait kagawad?
3: Oo, ay, kambay na ni Mauron, dahil din, kung ano man mauno, hindi pa makasuwad, yung presyanto na hindi makompleto, pero, kung, wala yung nga, or year, dahil yung mga na ay, siyempre ay medical na huwag sa third year.
11: Mm-hmm.
3: Ano standby na ron?
11: Mm-hmm.
3: Di pwede ano yung igsugod.
11: Mm-hmm.
3: Ano yung sa pinawag ito na pinakauli man yung igsugod man.
11: Mm-hmm.
3: Bali tatlo bitin ba ron?
11: So out of five sa una nga mga aplikan nga napili ninyo, dahil warong na disqualified.
3: Oo.
11: So wrong...
3: Bali tatlo ba ron?
11: Sa dahil warong na disqualified, may naka-standby nga iba nga mga applicant. Agro yung daywa, rung nakapasar, nakakomply it mga documents, ag nakapasar sa requirement. Okay. Sobre yun, that's why napuno ni mo rung lima ka mga eskolar.
3: Oo, napuno na po.
11: Okay. So, sari ang mga allegation, it, sangka, barangay kagawad, iski kagawad yata ito eh. At sangka, ag sabi, nanurong imo nga nangin reaction no napatawag mo resanda para nga explikaran o kunuwa
3: yung kwento sa nga yun na explikaran ko pero hindi pa nanda na kwento bro yung nga nero kategori na dinusunod na ito na yung dokumento pero ang dating ambal ay wa kuno nga nakasayod kanda siyempre dahil para mga problema itatanggod yan mga bibiin na yun ano pa nga nero sa mga TV.
11: Oo.
3: Agos sila ang buwan kararog yung kuwan iya. Imposible man nga hindi ka kasaya. Dahil nga yung iba ay nag-agto iya. Naging balibaran pa naman mo dahil kuwan kuwan ba.
11: Ag kamurya sa lokal, wa matakara nag-disseminate sa mas temprano por dahil wa kamuit ginahawiran pa. No? Nga agwa pa kamot na babaton. That's why wa takamu nag-disseminar kara para nga ipasayon sa tanan. Gani, rong nasyonal, amot ana rong nag-diseminar ka na baya television.
3: Oo, oh, siyempre pakara rong nag-ano. Kama niya pakara ay debate na pareha ko ang agitadawal ito.
11: Mm.
3: Para ang makapasar ito. At yung sunod, mamamo na ang mga inatangayo ng mga dokumento ito na.
11: Okay. So may posibilidad nga mag-istorya pagid ka mo ito man karang nagareklamo nga ra, Kap? Sa inyong barangay?
3: Itong kaso mo pero na ilang ito yung problema yung kuma na makita istorya kaso ni tadi kung na kung sa mga pangara din sa tubig kanda siyempre kaya din maray dama sa mga may wasa pero dapat ay agi-agi kapag ang tamaw na magkanda pag nagdalaid handa nga estudyante kini mga gudman.
11: May idea ka kung naano rong interest ito yung nagreklamo na ano may inaman siya nga gusto kunta nga ipasudlon bilang eskolar kung hamaan nga nagreklamo ay mao agwat ay mao kasugod rong ana nga agwa makapasar wa makasugod rong ana nga gusto nga pasudlon
3: ay ini yung mga ganda dala akong nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga pero pag-aantla din ako na kaya nga ginikyaman na gano'y full scholar pa di inaurat iskilaan at simple kaling kapirsira sa ipersil mo sa aring meron.
11: Mm-hmm.
3: So yung adla nga ni nagbingi yung ako, nagbimpirmahan ko.
11: So, wapagin it kaklaruhan kung bagahay mapadayon sa itreklamo ay as alleged, no? Nga ireklamo kananda sa aton nga DILG, Cap, any reaction?
3: Ay, gaya man yan ay dinuhuwat na mitin mo binikana na gawin na tamang sanda ito kung gaya nga galikramo, gawin matubang sanda.
11: Mm-hmm.
3: Gawin naman na pamandara ang nga side.
11: Okay. So, sa
3: magkaroon... Sa magkaroon, sa bumi, sa bisimbar, managot ilihilo, makailihilo ako. Pero mo ako ng dinanong nakadawad, yung dawa ang ako ng musuha, kay nagtunan ninyo, kung ibami mo na ginikanan, at maklaro ba lang?
11: Oo. So, meaning, ginahugat yun lang ninyo kung case-to-case basis nga may inasa na nga formal conference ato niya DILJ hay willing mataka mo mag-atubang?
3: Ano ay ginakakuan na panaman at simpre ay ikaray ako ay ginakakuan ng kumalang kung sino rin nag-anahan o man ako ay yung pamilyar ikaray ang abisang sandilog.
11: Okay. With that information na Cap, no, sa area nga mga reklamo, salamat kit at least nasanagaan kita nga imumataan na nga tinutuyo ay para matasa kadagayaan supposed to be ag rung nakasugod matasa inyo nga iskolar ay kwalipikado mata ag naka kwan mata nakapasar mataro anda nga mga requirements santo sa gina-require no para maging iskolar no sa raya nga programa ko atong nga presidente. Okay. Salamat kita Kap Albert de la Cruz. Thank you and good afternoon.
3: Ito lang ka. Todo
11: ulit. Okay. Todo Aksyon. Todo Aksyon. Alright. So, dari abet mga abihan si Barangay Captain Albert de la Cruz. No? At Barangay Briones. No? Ay wrong mga nagareklamo nga na mga abihan kung aton nga hangpon may interest. Kaso, naulihis anda, no, sa kwan, sa pag-apply. O dahil may ina nga nauna but at the end may na-disqualified. Pero, may ina nga kinatawag nga pending application pagid, no, before dayang may nagareklamo. No, da, agrong gin build up o kung gin-build up na ng mga abyan sa vacuum nga daywa kung barangay council ay nakasugod mata agpasado mata sa gina-required, no? At aton nga national office, no? Nga amorong usisa, no? Butang ba nakasugod ag nakasunod mata sa requirements? Gani nakabaton sanda it assistance nga 20,000 pesos no para nga maging one time scholar it programa ni President Bongbong Marcos. Todo aksyon. Aksyon. Madungduman niyo magin post ako sa social media the time nga may release rong aton nga provincial government no with the honorable governor Jose Enrique Joen Miraflores nga ginpitigayon ina sa aton nga covered court ina sa my capital. So tanan kato nga mga kapitan ginotify para nga magbaton sa rayang 200,000 pesos halin sa office of the president. Diyon mga ag nakita naton hagos tanan rong anda nga mga presensya o aton nga mga kapitan no sa bilog nga probinsya it Capiz it Aklan no. Agrayang presidential scholarship kaibahan di karasa 200,000 pesos nga cheque nga ginbaton kung aton nga tagsa-tagsa ka mga barangay kapitan sa 200,000 pesos rung 100,000 pesos para yon sa mga identified priority project et tagsa ka barangay. Rong 100,000 pesos para sa lima ka mga identified and deserving beneficiary nga pasok sa requirements mga abyan sa rayang programa ni BBM, dayang Barangay Presidential Scholarship Program para sa bagong Pilipinas. Nan. So, hamba ko, pursuhan ta kung tama gid baga rayang mga napili ay kamo na kakilaga it inyo nga mga constituent ina sa inyo nga barangay bagahay qualified ag deserving baga rayang nga magiging scholar, no? It daya nga programa kung aton nga national government pinaagi sa aton nga barangay council, it aton nga barangay.
10: Todo aksyon. Todo aksyon.
11: Nan. Hay, iba rin na waman nagareklamo. Gusto man lang mag nguri-nguri. Gusto man lang mag marites. Kung may reklamo kinyo, kamo, ibutang nyo sa lugar. No? Butang nyo sa black and white. Pareho sa rin ang ginasugid nga taga-barangay Briones nga plano na lang nga magreklamo direkta sa aton nga Department of Interior and Local Government o kung DILG para nga maklaruhan ka mo, no? Kung baga dapat agangay nga manabat rong barangay kapitan sa hindi tama nga pagpatupad ito na yung bagong Pilipinas presidential scholar program ni President Bongbong Marcos.
10: Todo aksyon. Todo aksyon.
11: Hay, nakita kamo, nakita ninyo, nakibot yung kamo nga ginpost yung nandarong mga pangagan at mga scholar nga nagbaton at 20,000 pesos. Ay nakita ninyo, amo pa ang kamo nagreklamo. Aman man na, matatod, managuman ko naman na ni Kapitan to.
10: Todo aksyon.
12: Todo aksyon.
11: Kita mo gilaron. Manahay, matcha apot amanan ni Kapitan na itong sambato. O, oh, diba? Bisan apo o hindi, kung pasadot as a requirements, ha, hindi siguro dapat aganay nga question nun. No? Ay, may namat ang alerto nga interesado. That's why sanda mismo una nga nag-apply. But the rest, wa kasayod. Ulihin sanda kasayod kung si inyo tahay. Hapanagtagot arong 20 mil pesos. Oo. Oh. Ay, the rest, ang mga abyan, nakasayo, that's why nag-apply. Ag nag build up ng mga abyan or nagpasakwa ng mga requirements. Santo sa gina-require ng mga requirements nga ginausoy ka na pananglit nga paswerte man lang gani kung makasunod kung hindi sa abo sa nag-apply, no? Diba gani karun hay pending o galing na itong una nga napili, may nakita nga kakugangan, that's why na disqualified ka, pero yung nasa Barangay Briones. No, out of 5, they were na disqualified. So may ginatawag nga applicant, pending applicant, nga inapasan na nga opisina, at ginpasubmit, manggihapon, itanda nga mga requirements, ang roon ng mga requirements, ginpasa sa Liga, ginpasa sa National, ginbalik, pasado rong anda nga mga requirements.
10: Todo aksyon.
11: Yon banwarong sistema, no? Pero hindi kin malikawan rong duda. Kasi si pabaga, ungat kagawan, ungat maestra, mas una mabo pa ang mga estudyante, mga abyan nga pigado nga dapat gidapat agangay nga unahon, no? Amaan sanda parang ungat kagawan, ungat pat maestra, no? Butang tagi dabi. No. Nga ungas na dat maestra, ubungas na dat kagawad. Ay mas makuhuya man nga maunahan naton rong mga pobre yung sa talan nga pobre nga nag-eskwela, nagasalig, baga na agasalig mga abyan sa ginakita man lang nga sangkre ko anda nga mga ginikanan pero unarong willingness nga magpadayon itpagpatuon o pagtuon.
10: Todo! Aksyon!
12: Todo! Aksyon!
11: Happy viewing sa kay Juicy Ributar Hapin. Thank you for watching from City of Smile. Thank you again sa imo nga pagpamatiya sa program. Sa aton nga pagbalik banwaro, iba pag inaton nga tawpanglundiya sa aton nga pagpangalagad, balikan naton Agrong Report ni Katong Gisler Nerbar alin sa anakarang area of responsibility. Oras sa Pilipinas, alas 12:58. Agrayang oras, ay ginatod katon it Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
12: Kapoy!
13: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape.

0: success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik

0: gabi. Kaya at marami man daan ng lasa at marami man daan ng benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit ko sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko ninyo yan?
4: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na-experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So, ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-open sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman nga, wala ka namang problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
5: Sampon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu,
7: isang ka-teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. Sampon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Sampon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
5: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 by DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotik mo man abiro imo sikreto ka kon?
11: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa pero ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Aghara pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
12: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
11: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
13: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
14: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
15: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
14: 48. Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
15: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirit nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
15: Parang UTI, tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura, nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow.
15: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng recipe. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
17: Alright, sumalik kaya sa aton nga pag-pangalagad, programang Todo Aksyon. Sa gihapon ninyo kinapamatian iya sa 88.5 FM Radio Todo Aklan. Well, samtang ginalagat-lagat na aton mga abyan, wrong report ni Katodong Jisrael Nervar, tawantaan ay kamot update, no? Natuhoy mga abyan sa rayang pagkadakop, no? Sa Banwait Banga, kung aton nga Banga PNP, matapos nga maabangan, mga abyan, ayang ginalagas kung aton nga ibahay pulis nga nagpangbiktima, mga abyan, ina sa public market it Banwait Ibahay nga konsensang ka sa 62 anos ka vendor, no? Wrong anda kara, mga abyan, nga nabiktima, no? Nga konsen, mga abyan, ginkila kay Uming Malasarte, 44, nga taga San Jose, Bulacan, at kay Jonas Katina, 23 anos, at Tondo, Manila. No, rin day warong nadakpan out of 500 ka mga miyembro at salisigang, no, nga nagapakuno-kuno nga gabakay at food seasoning. Pero may kaibahan pa nga sambilog nga nag-obserbar, no? Nga parang may ginausoy hasta nga nakita ratong sangkabag nga sa idaong mitlamisa or shoulder bag ag andagit ang hatikma.
16: Todo Aksyon!
17: So nadakpan, ginturn over, iya sa ato nga by PNP, agin pa sa current kaso, inquested proceeding mga abyan, nung pag-pilot kaso nga deaf, no? Although nga billable, but anyway, for now, inapasanda sa kustodiya ko aton nga ibahay PNP. Kung ano nung mga disposition, baga mag piansa sanda o kung hindi, no? Ayrong andang getaway car or service vehicle nga sportibo, inaman sa kustodiya ko aton nga ibahay PNP.
16: Todo Aksyon!
17: Pero may tatlo pa ng mga kaibahan, mga abyan, dahil wag kababayag sila yung sangka LGBTQ, no? Bali, may tatlo pa nga ginamanhan pa kung aton nga mga otoridad. Gani sa tanan, na aton nga mga kanon mag-aligmat, no? Ay base, kamusudlon, ito yung mga tikwian nga hindi itagaiya sa klan, kundi halin pa sa Bulacan, halin sa Tondo, Manila, nga nag-adturya sa probinsya ng Aklan para nga magpangbiktima sa mga inosente natin nga mga negosyante at mga inosente nga mga senior citizen.
16: Todo Aksyon!
17: Naka-standby, mga abyan, si Katodong Jisrael Nervar sa anang nga mga natipon nga police reports. Standby, Katodong Jisrael!
16: Radyo Todo Live Report! Report!
17: Katodong Jisrael, please go ahead. Katodong Jisrael. Katodong Jisrael, please go ahead.
18: Yes, Katodong Aroli. Yes, Katodong Aroli, no, gimpa sa kanyang kanita kaso ng homicide, no, sa itong karang prosecutor's office, no, rong rayang karang suspect, no, nga mismo kara Katodong Aroli, no, nga manghod, no, ito, nasamitan karang biktima, si alias karang JJ Katodong Roli inakarsa kay atong karang prosecutor's office kay masakan kay kasong homicide, no, sono kara kay police captain Larry Jan Vidal ato karang Libacaw PNP Katodong Roli, no, sa So, matandaan, nung nagagawa sa andang investigasyon ko itong ruling, dati yung mangyani ka rin may bagina, pero ginugatan ita away kung magmangang o Diyosin kahapon da, ay may akasyang adlaw no may nagpatunga ka rin nga konfrontasyon sa tunga it na iwa ka rin ka mga involbado katodong nga ruling. No, sa separado man, nga pagkipag-istorya it natunggara sa suspect ay ging payag matakara ka to doon nga roli nga ging sita nakaraan ng mag-uang bagong dyan ay ging pangbuo na nakaraan ng mga niyog nga imaut ang nakaraan ng nag-dipara ka to doon nga roli no kung sa sin sa katunganan siguro ni tanda karang pagsabtanan ay umulit ni makarasanda karang bagay ag sana karang pagbalik man ay armado at imaut doon roli at tawag karang pugak hang bayang na ako na hindi nga nga homemade shotgun na kung mas kilala ka doon nga roli, no? Kasi insigida na karang aging baril sa dughan, no? Nga nga si alias Lando, gilayon nga pumanaw sa nasabitan nga nga lugar ka doon nga roli. Matapos na insidente, ay nag-surrender man raya sa atong karang katapoy First Aklan na Police Mobile Force Company na naka-base nga ni ka doon roli, no? Sa nasabitan nga nga lugar, no? Dagarawa na karang baril nga ginamit man katodong roli sa pagbaril sa nakaranga mismo nga magulang katodong roli. So sa makaroon dahil, so napakaras sa itong karanga libakaw PNP, pero sa bitang karanga suspect, aga gaton over mo sa pilang adlaw na katodong roli sa pilang atong karanga pasilidad, yakar sa itong karanga banwa it kalibo. Samtang dugang pang balita katodong roli, no, rayang natabo nga nakabii, no, nga bisikleta ba karang hinugam, kuha na karanga sanang ikampod, gata maging tusak ba o naging arado ta katodong rolit pick up ag makaroon do driver ka rais hindi ta kara makontak mo ita pamilya it ag iya ka rita bisikleta katodong rolit so kahapon itapon nagdango pra sa tong karanga kalibo PNP kung sa singgila sugid gat mismo karanga unga nga nagdagat bisikleta nga nagkaon ba sa katodong rolit no ita burger dika sa milikod gat munisipyo naton sa may regulado street nga ra kung singging parada na nanang bike sa printe may karita sa bitan karang naka parking karang sakyan kung sa sin yan isa pumanaw baga no raya nga nga pick up agwa baga na napanuhan di ang bike karang naka parking sa printe ag ana ta karang tinapak katodong rolit sa tunga-tunga po yung man kung sakyan is bumalik pagid no sagat yan aga para mabuo kunta no sabitan ka nga bisikleta aso nagkagatunga-tunga ako nagkagito-gito takaradong nga bisikleta katodong roli aga pagpanaog ka driver ay ang driver ay taong nananakarang contact number aga tawagi lang man ako aga bayaran natin do kung pilaro damage katodong roli okay. Ito sabitan ka nga bisikleta apang nag-abot do pilang oras ginakinuntak ita pamilyarong driver karaita nasambitan ka nga sagat yan ay hindi tananda katodong roli no makontak ko ta wrong number gaging tao kara itang sambitan ka nga driver no nga nagaring at ako no pero what at nagasabat pilang bisis na katodong roli ging tawagan so ging kamaya danda naging pablater no yung sa itong karang kalibo PNP aga kabie ging abisuhan no itong karang traffic investigator nga si Police Corporal Mabilog nga magbalik sa Lunes katodong roli para i-trace medya na bugaan matananda no ita plate number nung nasamitan karang siyakyan aga makaroon isa gina-trace itong karang kalibo PNP ipasa na katodong roli no sa itong karang katapuit Land Transportation Office para i-trace no kung sino orang driver o kanyo nakaregister no orang nasamitan karang nga siyakyan katodong roli so sa Lunes masayram kung kanya naka-register doon na sambitan ka nga siyakyan aga magapangatubang sa nakatuloy mag-aatubang no yakar sa itong ka nga kalibo PNP rong driver kung matris ka doon roli agrong pamilya man ag mismo ka nga unga nga tag-iayita na sambitan ka nga bisikleta ka doon nga roli samtang dugang pangabalita no yaman ka pa sa may iba no mga tibakaw ka doon roli rin nga sangka kalibre 38 nga revolver no ring surrender no sa itong ka nga Libacaw Municipal Police Station no aga dahil na katodong roli sa kampanya gyapon no itatong karang mga otoridad para kontra no sa mga lost firearms na sasambitan karang lugar katodong roli ging surrender mo ramis mo katodong roli it sangka barangay kagawad no it barangay kalamkan sa Banwak at Libakaw nga si Honorable Cyril Antonio katodong roli no matapos karang magpagbuligan man sa pila ka mga barangay official no gatong karang mga komunidad o naman sa sabitan karang lugar katodong roli so ging ano man gi pasalamatan man imo karan ni Police Captain Larry Jan Vidal karang atong YC Talibacaw Municipal Police Station ang sa pagpadayon gapon niya pagsuporta katodong roli no itatong karang mga komunidad naton una sa Banwa at Libakaw sa kampanya nga ningara sa illegal karang armas katodong roli gina ano man ginahinyo man ito tong karang Libacaw PNP kung may mga sayod pa kita o kung may atong karang hupot ng mga illegal karang armas ngayon mas kamayad ka itong ruling nga iton over lang no sa atong karang mga otoridad para hindi ko mag-abot sa mga pila ka mga operations ito tong karang mga kapulisan ka itong ruling. So far, no, sa pag-secure pa, diba ka na municipal police station na sa Dumbugas ka probinsya, naging matutaway man ka doon rolling, tagawa man ka na at mamadugo kagiging insidente-aksidente krespondian atong ka ng mga otoridad. So man, pas todo, aksyon, ako man sa si katodong Gisrael Narbar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
7: Todo, aksyon! Ang bawat balita, hindi palalagpasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
17: Salamat ka na katodong Gisrael Narbar sa imong police report, no? Medyo nakatao ka to nit atensyon sambato sa mga item nga report ka to dong Gistrel na tuoy sa reyang voluntaryo nga pag-surrender at loss firearms o kon armas lutang sa aton nga mga autoridad kung aton nga mga barangay official.
7: Toto, aksyon!
17: Na-remind niya ako, ano, recently, no, may inaman nga voluntary surrender of lost firearm sa aton nga naman siya police. And one of the barangay official, amorong voluntaryo nga nag-surrender sa aton nga mga kapulisan. No? At the same time, not only in Libacaw and in Numansia, even in in Makato. Although nga wag kita report with that particular, but anyway, may naobserbahan man kita. Nga, pareho man karon nga gin voluntaryo surrender at barangay official. And allegedly, naging surrender ko anda nga constituent sa barangay official reng nasambit nga armas.
7: Todo, aksyon!
17: Is that true? Nga ratong armas, gin surrender at constituent sa barangay official, ag barangay official, nag-surrender man at nasambit nga lost firearms sa aton nga mga otoridad. Yun mga pungutana nga dapat ag-angay nga mangin klaro sa rung sabat eh. No? Or base? Mabudlay lang mga hambag.
7: Todo! Aksyon!
17: Aksyon! Ika pili sinengit gali kay Dongdong. O boy, yes, Bill Yusilio. Nag-tune in makaroon. Ag nag-tabid ka ton mga abiyan sa ton live broadcast ina sa Tondo, Manila. Sa bilog na lang ang pamilya nga nag-monitor magkaroon. Good afternoon, kid. No. So, sa bato ron nga nakikita na itong agna-obserbahan. Matuod, kid ba nga? Nga lost firearms, nga surrender it inyong nga constituent sa inyong barangay official, agin voluntaryo surrender man it barangay official sa aton nga mga otoridad yung nasambit nga lost firearms o kon
7: Todo, aksyon!
17: Pangutana man lang ako nga ron ah. Napisirman tabi por dahil sa raya nga mga na-obserbahan naton nga mostly may mga voluntar. I know for a fact nga maabo kita nga mga lost firearms nga na-obserbahan sa tagsa naton ka mga area of responsibility but hindi naton ma-penetrate. Why? Kilaga, amigo, kumpare. Yan. Nakobserba ka mo nga rong aton nga mga hagos mga miyembro at Philippine National Police hagos kumpare at mga individual from different barangay sa aton nga probinsya at Aklan. Nobserbahan nyo ron? Wa.
7: Todo! Aksyon!
17: Pangutan naman lang ron ah. Happy viewing sa kay Engineer Raul de la Vega Herrera. No? Watching live from din gani, Laguna, no? Sa Laguna. San Pedro, Laguna. Yan. San Pedro siguro. Hindi ko lang magkwana kung San Pedro. Okay. Sa nabili natin ng mga minutos. Although nga nasa third and final reading on rong sangka house bill para sa dugang termino ko aton nga mga barangay official kakibat tong postponement kung aton nga barangay and iske election. And here comes na sa second reading on sa Senado man tong nasambit nga hagna. But still tong aton nga Commission on Election or COMELEC padayon nga nagapahaom para sa rayang naghilapit naton nga barangay and iske election nga gintaya na kung aton nga COMELEC by November 2 of 2026.
7: Todo aksyon! Todo aksyon!
17: Ay oho! September 28 to October 5. Ruyon rong natayana nga schedule ag pizza para sa filing of certificate of candidacy o kon COC sa COMELEC ko aton nga mga aspirant and re-electionist barangay official.
7: Todo aksyon! Todo aksyon!
17: No. Sa party at COMELEC, kung pangutanon mo kung madayon o hindi rong eleksyon, rong nangin sabat, madayon rong eleksyon, ay wa pa itlaye nga ginaprubahan rong aton nga presidente para nga ipa-iway o ipospon rong barangay and iske eleksyon dahilan nga padayon sa nag-aakto sa nga mga responsibilidad. No? Ag pagpahaom, pagpreparar sa anuman nga mga kinanganon, preparasyon para sa 20 or sa barangay and iske election by November 2.
7: Todo aksyon!
17: Todo aksyon! Nan. Rung pangutana, makingagaw, madayon gid baga o kun hindi. Na agmapirmahan gid baga it aton nga presidente rin nasambit nga hagna para nga ipospon rong aton nga barangay and iske election. Pero iba nagapati nga ipospon 95% the rest naton nga mga elected officials nagapati nga 95% hindi madayon ng barangay and iske election. Pero kung commission on election or COMELEC, madayon rong election.
7: Todo aksyon!
17: Todo aksyon! Rong baro ato nga mga elected official, incumbent, sana nga mga obserbasyon, 95% nga hindi madayon rong barangay and iske election. Again, rong aton nga COMELEC or Commission on Election kun imo nga pangutanon kun madayon o kun hindi rong barangay and iske election, madayon rong barangay and iske election sa makaron nga dagon.
7: Todo aksyon!
17: Todo aksyon! See? Great man gali rong bisplen na si Mayet Ropen Tulayan nasa Kalibo Public Market nan. Si Mayet Ropen Tulayan nasa Kalibo Public Market ginatamyaw kagid. No, happy listening ko no. Halin kay Ma'am Elizabeth sa Germany. Kapamati. Shout out man kay Raul Herrera. No, engineer Raul de la Viga Herrera. Kapamati.
7: Todo aksyon! Todo aksyon!
17: Doon nung ato niya bulubantayan, banwa, no? Ay sa matuod lang, mabahugot ay hagastot ibang mga aspirante na gusto magpapili bilang kapitan. May nabilog at imaw nga mga kagrupo o partido sa anda nga barangay, nga raya sa anda nga grupo o partido, raya rung mahampang sa rayang pagabuto naton nga barangay na iske eleksyon. Pananglit nga hindi madayon. Ay abaw, hay nagastuhan yung tama na kami katodong ruli.
7: Todo aksyon!
17: Todo aksyon! Hindi tama na tiliawan man na rung magpaabot ka man at imong interest ang intensyon. No? Para sa rayang BSKA no? Nga pag-abuton natin sa Nobyembre 2 no? Mabatian pa ang mga pangagan nga ikaw nagapapili ka ang handom ka nga mag
19: dagagan bilang kapitan o barangay kagawad, imo manang ang mga kagapit bagay, pag nabatian na nga rin rin mga intensyon, ay abaw, tanan nga problema, ginasalig kimo.
7: Todo, aksyon!
19: Tanan nyo lang man ang pangayon kimo, ay kundi mo manarasan na ma-place isang bisis, patay kang bata ka, o natawaan mo, pangayawa tawaan mo, na parang pasunod-sunod lang, man may plano ka. Pangatlo, hindi mo maayos, simple na agang-agang ka, huwag mo ma-place isang bisis, patay kang bata ka, katinaan mo nga itong bulay sa una, pangayawa, huwag to.
7: Todo, aksyon!
19: Huwag to, ituyap. Gani, mag-abot it oras, it eleksyon, gapati ka nga suportahan ka, iti mong ginbuligay nga to, nga huwag mo tao isa pangatlong gipangawi kay mga bulig. Pag-abot eleksyon, nga katingron.
7: Todo, aksyon!
19: Gani sa makaron, ruatan nga mga incumbent barangay officials, no? Sa akon nga personal anang observation, nagapagaga sa aton nga mga pumuhuyo sa tagsa ka barangay. Nagapapugi points. Laban kantigon magpabibi. Yeah. Kahit kunti lang, bisan na skin, di lang makita masumagag na. Bako na naroon ginabaligyan nga skin di, agtupuran na naroon nagasunod ka na nga mga kilaga na nga butanti sa nang barangay mo.

0: mga kagawad ako nga nato pangdan nga pag nadayon rong eleksyon tanan ko man nga sweldo sa raya nga bugan imo pero kun di madayon rong eleksyon sa magkarang nga Nobyembre imo man nga sweldo sa raya nga bugan akon may pusta anay sa diin nga barangay rong may pusta anay budlaylay ang bako eh may ina ako nasairan sangka barangay roanda nga honorarium ginposta madayon o hindi rong eleksyon sambugan nandang honorarium
1: todo aksyon
0: pinosta nanda ba kampyon nga mga kagawad mga abyan ko abos yung kita oras na itong pagpangalagad magkaroon nga weekend presentation ko atong nga programa Todo Aksyon. Salamat good sa atong nga mga followers, viewers sa atong nga live broadcast mga padayon nga nagasubaybay sa tanan nga mga news and public affairs program 88.5 FM Radyo Todo Aklan. In behalf ni katudong Rinald Bandiola magayon ko ating partner sa Philippine Katodong Jisrael Narvan sa Master Control Broadcast Engineer Rigi Plasio at Broadcast Engineer Geranio Messina. Ako naman si Katodong Rolly Boy Irina. Nagpasama si Mabog Sauman. Happy weekend. Hasta la vista.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo Aksyon. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo! Radyo Todo! Ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi ng ihi ako ay udyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee agud dinami rin nyo nga

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-open sa akin. Tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! May powerful compound! Yan ang kapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! TDX 500. Sampon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sampon Gold Coffee Mix.
4: Sampon Gold Coffee Mix.

0: 0972-268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
1: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
2: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
1: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
2: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
1: Opo, tapos?
2: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
1: Wow!
2: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rog testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong ngawas.

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
2: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Quarry 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinomog ako, daod lang tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pinag daod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabalhaw dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rin abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Biding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo-lo. Okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihutin mo man abi ro imo sikreto, kapon.
4: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una it servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tatu para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko basra kagukuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
5: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
4: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
6: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
8: Central Panay College of Science and Technology Incorporated. A foundation of knowledge and wisdom offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Caliboaclan and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako ng ubra to sa idagong. Dati wa ako ka ubra dahil maguya ang awas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga inubra. Aga akong ko nga, gipagamit ko man, ay pag inong nanay, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best trayang More Power.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na, inom na.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
3: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
2: Maluwas sa manamit gid,
3: may free collagen
2: ang gutatayon ka pa.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
1: nanakas,
4: at gaganda ka pa.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami turn pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming nga frozen food products, Patata Navara.
7: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
8: Ako po si Biro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: Go! This is my radio. Hit after hit.
12: I love this station.
13: They're always on.
1: Radyo Todo, for the best variety of music.
14: Ito

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tamid ng gabi, nag-ihi ako ay kundi tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo at More Power Probiotic Coffee ang nanamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematalo items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wrist watches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Kalibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan ng, ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-uming. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ako po si Emelinda Aysorena Limpin, isang negosyante. Sa negosyo, tutok ako para lumago. At para magampanan ng trabaho, dapat tamang pagkain, pag-ehersisyo, at MX3 capsule. Alagang MX3 ako. Mula noon hanggang ngayon, hindi ko ipagpapalit ang business partner ko, MX3.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Yeah, yeah. Bye, baby. Date fly, baby. Looking at the whip frame, that's a nice 80s. Used to throw it to me like Tom Brady.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Delma Bell Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delma Bell Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delma Bell Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Central Panay College of Science and Technology Incorporated. A foundation of knowledge and wisdom offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
8: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
9: Mio.
10: Mio, okay po si Tatay Mio.
9: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
10: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
9: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa pa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano, laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo. ang radyo na kaibigan mo.
13: 88.5 Radyo Todo.
14: For the best variety of music,
15: ito ang Radyo Todo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguibanwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na tumay disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
2: Patata Navara. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner!
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
8: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
10: Rolando, Pulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
11: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
10: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
11: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
10: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
13: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic tikapi nga rin tungod mabalaw dito ang benepisyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya ninyo nga raan ang benepisyo nga ay abog kita sa atong kawasan nga nagtao kita kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Araw-araw. For longer life.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Southon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo.
7: Isa ka teacher.
6: Nabatiang ko ni sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kapi ko ni Adaw Adlaw na hagan haga na ang akon joint discomfort at na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Southon Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Southon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Southon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: Sinuma na, Hinebra na,
10: Jeans na na, Lo Promo na.
9: Tingnan ang ilalim ng Sell Your Account
10: ng Hinebra Products
9: at i-claim ang premyo sa Partner Outlet Test Shally na!
11: From July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
13: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
14: Thank you very
13: every
14: much.
13: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
14: Tama, ganyan. Tama.
13: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
15: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
16: I love this station.
17: They're always on.
5: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Quarry 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinomog ako at daod-daod tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas medyo latang gulay at ako pinag nga daod-daod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabalhaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao kita kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Trahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products,
2: my family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: TDX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: TDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis TDX 500!
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pagpahubin pa siyang na world.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
2: Nanakas.
4: At gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Sa pag-retiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retirado on, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang rin mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, pro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Pro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailan ko na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: 88.5 Radyo Todo.
10: For the best variety of music,
12: ito ang Radyo Todo.

0: kaibigan mo. Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E,
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
2: Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
4: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
3: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
3: Nationwide. Sa bayang napapakinggan.

0: sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
2: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balado doon na. Atin siyempre yan sa atin ng atin po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan ng atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ito na, buwan naman ng caller. May caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello?
3: Hello?
2: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
3: Magandang kalusugan po. Si Ayani po to.
2: Sino po?
3: Ayani.
2: Bayani?
3: Ayani.
2: Ah, Ayani.
3: Yeah.
2: Ayani. Taga saan po si Nanay Ayani?
3: Dumaguete po.
2: Dumaguete. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Ayani?
3: 69.
2: Umiinom na po ng rice coffee?
3: Yes, I have tried already.
2: Umiinom na po ng ating rice coffee? Matagal na po ba, nanay?
3: Bago lang.
2: Bago lang? Ano po yung ano? Ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan po yung pag-iinom ng ating rice coffee?
3: Yung pinsan ko, inaano niya ako, inaalok, pinsan.
2: Mm-hmm.
3: Uminom ka ng ano, rice coffee kasi masarap ito. Ang pagaling talaga sa karamdaman mo.
2: Uh-huh.
3: At karamdaman ka na hindi ka ka masyadong makalakad. At inunin ako niya. Ngayon din isa ang kaibigan niya na nagsabi sa kanya na sign up ng 14-in-1 at saka yung isa 25-in-1 yung kaibigan niya.
2: Mm-hmm.
3: And then siya rin, hindi siya. Payback nga po 2-in-1 at saka tulas nga 25-in-1 kasi mabigot kasi maubos.
2: Mm-hmm.
3: Oo, palibot-libot pa tayo, malayo pa ang lugar. Ganun.
2: Opo.
3: Yung ako, kaya binigyan niya ako ng apat, apat na sasye ng 2-in-1 tapos apat na sasye ng 25-in-1 si sinanggap ko.
2: Mm-hmm.
3: Yun nga, naka ano ako, naka titibak ko. Masarap nga.
2: Masarap nga, so, opo. So ngayon po, ay tuloy-tuloy na po kayo, tuloy-tuloy na po kayong umiinom ngayon ng ating rice coffee?
3: Hmm. Ituloy-tuloy na po. Pero ang pinsan ko, sabi niya sa akin, ati, parang bilion, sabi niya, parang biniblock na ang aking numero.
2: Mm-hmm.
3: Hindi na ako makapasok. Biniblock daw siya.
2: Sino po?
3: Bakit naman?
2: Sino po?
3: Si Janjan.
2: Ah, si Nanay Janjan?
3: Oo.
2: Bakit daw po?
3: Malambisig na siya nagpa-tawag-tawag. Pero ayaw na pumasok sa number niya.
2: Ah, hindi na po na...
3: Bakit naman ganun?
2: Ang ano po? Hindi ko po alam, Nanay. Hindi, hindi ko po alam. Hindi po, hindi po ba ikaw si Nanay Janjan?
3: Hindi.
2: Akala, akala ko nga po ikaw yun.
3: Pinsan.
2: Ah, pinsan. Opo.
3: Oo.
2: Ah, okay po.
3: Tapos, kami dalawa ng, ano, yung kaibigan niya, nirito niya, kami rito.
2: Hmm.
3: Yung kaibigan niya, yung na, sinabi niya na ospital, o alam ko rin niya na ospital yun.
2: Ah.
3: Tapos, nag-stop na siya, continue na lang na pag-inom ng rice cookie, yung 14-in-1, saka yung 35-in-1. Dahil, sa ano siya, para siyang ginagaling sa kanyang mga kalamdaman.
2: Mm-hmm.
3: Kasi 2 months na yun na ospital. Mm-hmm. Laki ng gastos din sa ospital. Kaya, continue na siya sa pag-inuman. Open in one at sa pag-inuman. Sibitag in one. At ako rin, siguro, next month, bibigyan ako kasi hindi ako talaga mag- bag ano yun, para tayong USB din ang higing. Ngayon, nakakahiya naman ganun, di ba? Ibigyan tayo. Tulad lang mo, kung bibigyan, bibigyan na lang ako.
2: Opo.
3: Kasi ang sarap talaga ng 14 ino at saka yung digital in lang.
2: Very good.
3: Sabi ko sa kanya. So, bakit naman, sige, sasabihan ko sa Kuya Bill, ganyan. So, dyan-dyan. Hindi ko ba inyak sa phone book ang number niya?
2: Hindi po, di ko po alam nanay, kasi hindi naman po ako yung may hawak ng ano ng telepono. Pinapasa po sa atin. Opo, pinapasa po 'yan sa atin at kinakausap. 'Di ba? May unang nakausap po kayo. Hindi naman po ako agad yung nakakausap po ninyo. Ano?
3: Oo.
2: Baka po may problema po sa cellphone niya.
3: Sasabihan ko yan sa kanya.
2: Check niya po yung cellphone niya. Baka may problema yung... baka may problema po yung cellphone niya.
3: Baka nga ito.
2: Apo.
3: Kuya Boy, ang sarap talaga ng ano ninyo.
2: Maraming salamat po. Thank you very much po, nanay. Ano po yung masasabi niyo sa mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
3: Ang ano, marahit akong ano hong... pagsabihan na dapat uminom rin ng rice coffee kasi sa lahat ng ano ng mga health na ano ko lang sa inyo ang the best talaga.
2: Opo.
3: Masarap talaga.
2: Sige po. Maraming salamat yan, po ah.
3: Pagsabihan ako.
2: Okay po.
3: Marami. Kasi ako sa Cebu. Sa Cebu kasi ako.
2: Opo.
3: Muli ako dito.
2: Okay.
3: Nagbisita kasi ako sa mga ano ko doon.
2: Yung pag-inom niyo po ng rice coffee, nakakailang sa shape po kayo ng rice coffee, nanay?
3: Ano? Ngayon, binigyan natin ni Janja ng apat na 14-in-1, apat na 12-in-1.
2: Sa isang araw, nakakailan po kayong rice coffee?
3: Ano? Sa isang araw, dalawa-dalawa.
2: Dagdagan po ninyo, gawin po ninyong apat.
3: Oo.
2: Apat sa isang araw. Dalawang 14-in-1, dalawang 25-in-1.
3: Yeah, ganun. Yeah.
2: Dapat ganun. Sa isang pero, araw po yun, ha?
3: Ang ano ko, kung aking katawan.
2: Bukod po doon sa sinasabi po ninyong masarap yung ating po namang rice coffee, ano yung mga napansin po ninyong nagbago sa inyong kalusugan? Simula nang uminom po kayo ng ating rice coffee.
3: Maano ako, masigla.
2: Masigla? Ano pa yung iba?
3: Makaano na ako, makawalk na ako. Nakatindig na ako.
2: Nakatindig na po kayo. Dati po hindi kayo nakakatayo.
3: Hindi.
2: Dahil po yan saan? Ano pong problema po ninyo sa paa po ninyo?
3: Kasi ano, yung ba yung parang subitigas ang aking paa? Yung ba parang palaging nag-cramp?
2: Nagka-cramps palagi. May arthritis po ba kayo? Wala naman.
3: Sakit. Ang sakit talaga.
2: Mm-mm.
3: Parang, bito palang pinipilipit.
2: Pero,
3: kaya nang simula kami ng rice coffee, yun, kaawa ng Panginoon, magaling-galing siya.
2: Okay.
3: Kaya, continuous na ang pag-inom ko rin.
2: So, ngayon, okay na po kayo ngayon. So, continuous na, tuloy-tuloy na yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee.
3: Bili ako sa by mid-sweet, bili ako ng dalawang 14-in-1 at saka dalawang box ng 25-in-1 kasi madali maubos eh.
2: Opo.
3: Thank you God. Magaling talaga ng produkto ninyo.
2: Maraming salamat po sa inyo, nanay. Thank you very much po, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po, ha? Salamat po sa pagtawag po ninyo. Thank you very much po. Maraming salamat. Okay. Bye-bye. Thank you po, nanay. Okay. Maraming salamat. Ay, tayo pinapapakinggan dyan sa... Ati po naman mga kababayan, dyan po naman sa radyo natin, Kalawag. At dyan po sa G-Radio 102.9 San Miguel. Likewise, dyan po naman sa Buwak, Marinduque. Radyo natin, Buwak. Hello po naman sa kanilang lahat dyan. And radyo natin, Bonpen. At radyo natin, Odjongan. Hello po naman sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin pati po sa ating po namang Facebook Live. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang kalusugan din.
2: Yes po, sino po sila?
1: Ano po, Jerry Boy.
2: Jerry Boy, okay. Taga saan po si Jerry Boy?
1: Basay Samar.
2: Basay. Western Samar?
1: Eastern Samar po, sir.
2: Eastern Samar. Okay.
1: West.
2: Tama po, Eastern Samar?
1: Western Samar.
2: Western Samar. Okay po. Tatay, Jerry Boy, ilang taon na po kayo?
1: 49.
2: Ha?
1: 49 years old.
2: 49, okay. Umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
1: Hindi pa ha, kasi hindi ko maharap kung saan ako bibili nito.
2: Okay, paano po ninyo nalaman yung adibo namang rice coffee, Tatay Jerry Boy?
1: Pakinig po ako dito sa programa nyo.
2: Aha.
1: 8.5.
2: Mm-hmm. Nung narinig niyo po yung mga problema po natin sa narinig po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan na
1: narinig ko kaya nag-interest ako na tumawag sa iyo.
2: Ah, okay po. Meron po ba kayong iniindang karamdaman din?
1: Oo, medyo marami-rami naman po.
2: Ano po yung mga iniinda po nating karamdaman, Tatay?
1: Sakit sa kasukasuan.
2: Kasukasuan, opo.
1: Madaling mapagod.
2: Oo.
1: Hindi tuwa tayo.
2: Ah, hindi na.
1: Oo.
2: Ah. Okay. Diyan po sa Samar, Allen. Western po ba 'yan, Allen?
1: Hindi, norte, sa north 'yan.
2: Ang nandito kasi sa akin nakalista, Samar lang. Hindi ko alam kung saan yung western or eastern. Allen,
1: Allen,
2: Calbayog, Calbayog City, Katarman, Katbalogan, Katbalogan City, Lavisares, Pinabacdao, Santa Margarita, Katarman, malayo sa inyo.
1: Malayo, 3-4 oras.
2: 3-4 oras, Santa Victoria.
1: Malayo masyado, papunta lang Matlog yan.
2: Malayo na yan masyado. Wait lang ha. Tingnan natin dito sa isang listahan natin para sure tayo kung saan tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Teka lang ha. Aha. Western Samar, di ba, Tatay?
1: Opo. Western Samar. Kasi Western Samar.
2: Wait lang ha. At titingnan natin dito sa ating isa pang listahan kung meron dito. Western Samar. Basay. Tama, Basay?
1: Basay, oo, Basay.
2: Anong spelling?
1: B-A-S-A-Y.
2: B-A-S-A-Y. Basay. Ay, wala dito. Sige, anyway. Sasabihin po natin ito sa ating sa ating po naman deliveries na malagyan po dyan sa Basay, Western Samar, ng adi po namang rice coffee para makapagsimula po kayo. Pwede kayo, Tatay, mag-order sa TikTok, sa Shopee o kay sa Lazada.
1: Ganun ba?
2: Pwede doon. Meron doon. Pwede tayo mag-order doon. Hanapin lang natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton, RISE ang spelling.
1: Marami kasing piki.
2: Kaya nga po, yung pong hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton, RISE, yung spelling ng ng rice. Yun po yung hanapin po ninyo para hindi kayo magkamali. Hanapin natin yun. Diyan po sa karton, may makikita po kayo dyan na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yung hotdog. Buwamera po yan. Tapos po may sikat ng araw sa taas. Okay?
1: Okay. Sana ma-sakyan na dito sa Sa Eastern,
2: saka
1: Western.
2: Sige po, at sasabihan po natin yung adi po naman mga deliveries patungkol dyan nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo.
1: Okay.
2: Okay po.
1: Opo. Thank you.
2: Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Mag-iingat po kayo, Tatay. Balitaan niyo po ako, Tatay, pag meron na ng ating rice coffee dyan sa inyo. Okay po.
1: Sana hindi magtagal.
2: Sana po, sana po. At yan po ay papaabot po natin. Pagbibigay alam po natin sa atin po naman mga deliveries.
1: Okay, okay. Okay. Para tumayo na, tumayo.
2: Para lumaban na.
1: Oo.
2: Okay. Sige. Sige po. Maraming salamat po sa inyo, Tate Jerry Boy. Maraming salamat. Thank you very much. Maraming salamat. Thank you. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin.

0: 0969-226-9623. At again, bukas na po mga kaibigan sa mga taga Sariaya, Quezon. At sa mga karating bayan ng Sariaya mga kaibigan, puntahan po ninyo ha. Ang pumunta po kayo bukas, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Diyan po sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon, para po naman sa libreng check-up and consultation po mga kaibigan. At diyan syempre ng TGP and syempre ng Rice Coffee mga kaibigan. Nandyan din po yung ating po namang Rice Coffee team. At may mga pasorpresa po yung ating po namang team. Yung Rice Coffee team dyan po naman sa Sariaya, Quezon bukas. Yan po naman yung gagawin sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Alas 8 ng umaga, bukas na po yan, September 5. Another caller on the line. Hello. Hello, magandang kalusugan po. Hello po.
1: Hello po.
0: Hello po, sino po sila?
1: Si Romy po.
0: Romy, okay. Tatay Romy, taga saan po?
1: Taga Kalikanto po, Batangas City.
0: Batangas City, okay po. Ilang taon na po si Tatay Romy?
1: 62 po.
0: 62, okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo. Ano nga po ba, tama po yung nabili ko, yung may dalawang hotdog na nakadrawin.
0: Apo, apo, yun po yun. Kulay gintong dilaw po na karton.
1: Kulay karton.
0: Kulay gintong dilaw.
1: Yun po.
0: Yun po yun, kulay gintong dilaw na karton. At ano po yan, nasa dyan po, meron po yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Tapos meron
1: po,
0: pong meron pong sikat ng araw sa taas.
1: Meron po.
0: Yun po yun. Yun po yun yung ating rice coffee. At
1: ano ko lang po kuya bo, pwede rin umin ang mga tawa ko.
0: Pwede po, kahit po sino pwedeng uminom ng ating rice coffee. Dalawang taong gulang po pataas pwede nang uminom ng rice coffee.
1: Pwede na pong uminom.
0: Dalawang taong gulang pataas pwede na pong uminom ng rice coffee. May karamdaman man o wala, pwede pong uminom ng rice coffee.
1: Dahil pa inumin ko yung aking anak na binata, dahil nadumi siya ng dugo.
0: Ay, pwede po siyang uminom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Painumin niyo po. Dapat po tatay araw-araw, hindi lang po isang beses.
1: Araw-araw.
0: Dapat po araw-araw at dapat po tuloy-tuloy.
1: Oo.
0: Oh, ganun po 'yun.
1: Ito. Ilan po ang tindahan dito dahil nabilang ko dito Ninyo Pharmacy lang.
0: Diyan po sa inyo sa Batangas City. Halos po. Halos po lahat ng mga butika diyan meron.
1: Mayroon po.
0: Mayroon po. Halos po lahat ng butika dyan sa Batangas, mayroon po ng ating rice coffee.
1: Dahil kasi po ako minsan nakapagtanong sa isang pharmacy, wala.
0: Pag wala po doon sa isang pharmacy, baka naubusan lang, punta kayo doon sa kabila.
1: Sige po.
0: Okay po.
1: Apo.
0: Tatay.
1: Ilaan ko aking asawa ng happy birthday niya bukas.
0: Happy birthday ni nanay bukas. Opo. Happy. Ano pong pangalan ni nanay?
1: Josephine po, Baha.
0: Josephine, Baha.
1: Opo.
0: Okay, Nanay Josephine, happy birthday po sa inyo. And mag-iilang taon na si Nanay?
1: 60 po.
0: Magsi-60 na?
1: Opo, bukas. Okay.
0: Bukas, opo. Gusto niyo po bang pakantahan ko po kayo kay paring Elvis?
1: Pwede po, para marinig niya, no? Ang bate.
0: Okay, paring Elvis. Ito po kasi, kasama ko po kasi si paring Elvis. Tatay, pwede pong pahinaan nung, ano, nung radyo?
1: Sige po, sige po.
0: Nag-feedback po kasi, okay, layo po kayo sa radyo.
1: Opo, malayo na po ako.
0: Okay.
1: So, nasa na po ako.
0: Okay, ganito, paring Elvis, isang awitin daw para kay Nanay Josephine dahil magbe-birthday bukas. Go!

0: love you.
1: Happy birthday po sa inyo, tatay, ay nanay. Nanay Josephine. Okay po. Maraming salamat po. Tatay, matanong ko lang, nakailang karton na po kayo ng ating rice coffee?
2: Balik, padalawa na po.
1: Padalawa na. Opo. Kumusta naman yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, tatay?
2: Yung aking sikmura po, yun ang nano ko. Pero may pag-iiba na po.
1: May nag...
2: Ituloy-tuloy po yun.
1: Ituloy-tuloy po ninyo kasi may pagbabago na, tama?
2: Opo. Dahil nang may narinig po ako na kausap niyo ang... Yung matandang babae, nanay.
1: Oo.
2: Na sikmura din at sakat yan.
1: Mm-hmm.
2: Ay parang pareho ang aming nararamdaman.
1: Mm-hmm.
2: Ay di kaya itutuloy-tuloy ko rin.
1: Okay po tatay. Tama po yun. Dapat po tuloy-tuloy. At wag po natin puputulin. Kasi nakakailan pong sachet kayo sa buong maghapon?
2: Tatlo po. Hanggang apat sa gabi po bago ako matulog.
1: Tama po yan. Kahit po apat, kahit dagdagan nyo pa, wala pong problema yon. Wala pong problema. Mas marami, mas maganda dahil mas madali tayong mas madaling matutugunan yung problema po natin sa ating kalusugan.
2: Hindi lang po masama pag marami na iinom.
1: Wala pong problema, tatay. Wala pong side effect. Wala pong overdose yung ating rice coffee. Kaya po wala pong problema.
2: Salamat po. Salamat.
1: Maraming salamat po, Tatay Romy. Mag-iingat po kayo. God bless po.
2: God bless po.
1: God bless po. Mabuhay po kayo. Bye-bye. Si Tatay Romy, mga kaibigan ng Batangas City, mga kaibigan. Ang ating po namang mga kababayan, Alaay. Maraming salamat po sa kanilang lahat dyan. Alaay. Tama ba? Marunong ba ako? Oy, tayo pinapapakinggan din dyan sa Radyo Bandera Katarman. Hello po naman sa mga taga-Katarman. Mag-ingay! Oy, again, paalala po, bukas na po yon, yung alas 8 ng umaga. Bukas na po, alam nyo na po yung ano nyo, dapat maaga kayo. Dyan po sa Sariaya Sports Complex para po naman sa free check-up and consultation. Hatid po ng TGP at syempre ng Rice Coffee. Nandiyan po yung ating Rice Coffee team. Huwag kayong mawawala kasi baka kapag nawala kayo, magkwentuhan na yung mga kapitbahay po ninyo, manghinayang po kayo. Kasi marami daw pa surprise yung Rice Coffee team dyan sa inyo. Bukas, ha? Bukas po yan, September 5, Sabado. Alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, yung lista, yung pagpapalista. Pero, wag naman ninyong paabuti na ng alas 12, magpapalista po kayo. Kaya agahan po ninyo dahil nga, baka kung alas 12 kayo makapagpalista, baka po alas 10 na ng gabi kayo ma-check upan. Basta, ang ibig ko lang po sabihin, maging maaga po kayo doon sa Sariaya Sports Complex. Hindi lang po yung mga taga-Sariaya, pati po yung mga Karatig bayan ng Sariaya, pwede po kayong pumunta dahil libreng check-up po yun, tsaka consultation, pati yung blood sugar po ninyo ay isi-check po dyan. Ang kagandahan, dahil yan ngang free check-up and consultation, mga kaibigan, napakaganda na, nandyan pa yung Rice Coffee team natin. Ibig lang sabihin, may mga pasorpresa na ibibigay po naman yung ating Rice Coffee team para po sa inyo. Bukas po yan, ha? Huwag po ninyong aliligtan yan sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Punta kayo dyan, ha? Alas 8 ng umaga ang simula ng listahan. Magpapalista kayo, kaya siyempre first come first serve. Tingnan mo yung ang mga mahuhuli diyan, yung mga taga diyan mismo sa malapit po diyan sa kanila. Yung ano, 'di ba? Usually, bakit kasi ganoon, 'di ba? Yung mga malalapit, siya pa yung nahuhuli. Ang mga early birds diyan ay yung mga galing pa ng ibang bayan. Pero yung mga nandiyan lang, katabi lang ng Sariaya Sports Complex, ang sasabihin nila, titingnan, wala pa namang tao. Hanggang nakatulog ulit. Hahaha. Kita-kits tayo dyan mga kaibigan sa Sariaya Sports Complex bukas. Alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali yung listahan. Pero dapat maaga po kayo. Para po naman sa free check-up and consultation, hatid po ng TGP. At syempre ng Rice Coffee po mga kaibigan. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat. Again, sa muli po naman ang pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tamid kong gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee, ang nanamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba ka mo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami turn pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products,

0: Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday.
5: Puyo
4: ng Mindoro. Puyo na eh, ano, may saan sakit ko noon na hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: lalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music, ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi kong gabing mag-ihi ako ay udyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Biotic Coffee agud dinamira inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-open sa akin. Tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound yan ang panubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!
4: Samson Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Samson Gold Coffee Mix. Nagkapi ka

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street Kalibo, ag Osmeña Avenue Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming nga frozen food products. Patata
2: Navara. Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Biro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit Kuya Boy, October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
4: From the busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-umbra to sa idagom. Dati huwag ako ka-umbra dahil maguyang gawas. Makaroon, ay tungutang sa idagom, ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best try ang More Power.

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magawa sa andang main branch sa Bakhausur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo. Ag Osmeña Avenue, Kalibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
2: may family history ba na kamuhusang diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: May powerful compound
2: na nagapanubos ang imo blood sugar!
3: TDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis Whoa.
3: TDX 500!
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka-teacher.
5: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw na haganhaga na ang apon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: You're listening to 88.5 Radyo.

todo. Pancho todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, isa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all
0: weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, rider at nibuswang Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay hindi tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee ang ginamira inyo nga.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansan Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapit

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit Kuya Boy, noong October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Best music all weekend long. 88.5 ang radyo na

0: Pancho Todo. Pancho Todo. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laudlaw, tungod wag, tapo it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, tako pin nga laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kuyawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
6: Patata
7: Navara. Si Karen, kadamong itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Samsung Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sang Samsung Gold Coffee Mix. Manami gid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
6: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Pare Plading, ay kamusta man rung imong pensyon sa DSIS ag SSS?
11: Ay haragahan ni pare Roding, ginapaigo-igo ko lang man para sa bulanan ko nga galastusan. Ay dumdum ko ay retigado hon kita, magkapahuway hon kita gra. Ay nag-abo patangani tapat ro dapat naton gastusan.
10: Pare hugid kita pare Plading, gusto ko man gani kunta nga makanegosyo it bisan maisut lang. Hagod nga may mga extra income man hay, pabas kong paman kita nga ra.
11: Insakto kagid pare Roding, ero problema ay siin kita mabuulit pang kapital.
12: Mga lolo at lola nga pensyonado, hara, rung sabad sa kinahanglanon ninyo. JGM Finance Corporation. Mahimo ka nga makahulamit kapital gamit rung imong SSS, DSIS o kon P-Vault Pension bilang kolateral sa tama kanaba na interest nga 1.67% sa kadabugan ag uwa it advance nga interest. Ipakita lang rung inyong ATM card, valid ID ang magdaga it inyong co-maker.
10: Hey, pari Plading, harun yun rung solusyon sa aton life mahirap sitwasyon. Gamit ro aton pensyon.
2: Rong JGM Finance Corporation. Haypakitan sa ground floor at Yumabu Building, Guding Ramos Street, Calibo. Nga may telepono numero 268-2245 sa JGM Fast Release at Affordable Interest. Ang JGM Finance Corporation ay meron ding branch sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan and Zaldivar Street, Pandan Antique. Ang JGM Finance Corporation ay tumatanggap na rin ng salary loan application.
13: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
14: Armando Castillo ng Danday.
15: Tatay?
14: Mendoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung...

0: Alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all
2: weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gidahay. Galinubog, takwad laod laod tungod wag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takot pin nga laod laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Papi. Kapi nga natungod mabawahod dito ang binipisyo raan ang kitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.

0: hypertension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
0: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
0: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Sinuma na, Ginebra na,
4: Jeans na, Lalo Promo na.
3: Tingnan ang ilalim ng Sell Your Account
4: ng Ginebra Products.
3: At i-claim ang premyo sa partner outlet test, Shally na!
5: From July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDACFR, permit number 0648, series of 2026. Drink responsibly.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo.
8: Isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Radyo Todo. Radyo Todo.
10: Uy, Mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihutik mo man abiro imo sikreto ka kon.
11: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag gigga ko basra kagupuhon ag baby face imawgi hapon.
12: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
11: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
13: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaklan.
14: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
15: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
14: Mm-hmm.
15: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung nag-coffee ng rice coffee.
14: Thank you very
15: every
14: much.
15: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
14: Tama, tama.
15: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
16: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
17: Today's best music all weekend long.
9: 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ra akong ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-offer na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni nanlo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-l yan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Sa pagretiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Mo! DTX 500!
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street Kalibo, Agos Menya Avenue Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products. Patatak na vara.
2: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Kalibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Kalibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
4: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laudlaw, tungod wag, tapo it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, tako pin nga laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawahod dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga rin ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
5: si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Hindi ako nagpapalpit eh. Po,
5: saan po kami
6: nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
1: all weekend long. 88.5 ang radyo na

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake
2: ko
1: ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlog-nog-nog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy baka mo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, Rwandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, Rwandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming nga frozen food products, Patata
4: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: Today's best music all weekend long. 98.5 Ang radyo na katibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.